0: dekalo nan jokkunun ci genn bu dehrotul ustad salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak Tiagneram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di deglu bekk baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak sinañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko defé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jamm ci katunu yalla la borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fananu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

gëstu bu baaxa baaxa baax. Ku am Ernie Yatal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñëw rebas ci Pakku Ferraay bi nga woote ci 76 750 34 34. Am na ñoo xam dañoo am Ernie Inguinal. Ernie yi nag bari na. Ernie Inguinal, Ernie dans ligne balance, Ernie umbilical, Ernie yooyu yëpp ay xeet la. Bu fekkee ne Ernie bi daa nekk ci mbaq gi, ci wetu jumbax bi, wala mu ñëw ci wetu biir bi, wala mu jàpp ci way yore yi, boobu la ñuy wax face Inguinal. Yooyu yëpp ay Ernie la yoo xam ne kum dal, ñëwal 77 Ernie nag boko xamul ci wolof moom lañuy wax ulde. Ernie nag boko déggee mooy place organe boo xam ne dafa génn place am dem ci place boo xam ne nekku warul nekk place am ndax biir bi dafa am ay misama ay dafa am explication xam ne day gudd du fi xaj. Bu fekkee ne fatul fépp nag misama yi fatul ñu fépp nag organe boobu mën na fa jaar génn mooy waral ñuy wax Ernie mën naa génn fu nekk ci yaram wi nag. Kenn képp ku am Ernie Inguinal wala Iatal wala umbilical wala Ernie ligne blanche yooyu yëpp dañ koy saafara ñëwal rebas ci Pakku Ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 750 34 34. Am na ñoo xam ne estomac lañ am. Estomac nag ab cër la waaye tawat bi nga xam ne mooy dal cër boobu moom la ñuy wax ulcère. Moom bu dalee nit ki gémiñam day fuur yenn saay wala muy xesew muy faral di xeeñ dal wala duutu mën a lekk yu saf yi lu mel ni ataaya bu foor wala kafe gu foor wala ñam yu forox yi du ko mën a lekk. Lu mettee metti la moom itam muy tawat joo xam ne ñi ciy woote bari na waaye ñu ko mën a faj mu wér bariwul. Ñu yor ci garab yu efficace nag. Képp ku bëgg a faj mu wér wooteel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rëbas ci Pakku Ferraay bi boo fi accès rek boo wootee ci 76 750 34 34. Incha allahu rabbi danañ la saafaral sa tawat jooju. Am na ñoo xam ne ulcère gastrique lañ am ñoo xam ne refoulé gastrique lañ am. Bu ñu lekkee ba pare lañuy commencé am coono, ñii bu ñu xiifee lañuy commencé am coono, ñii liñ lekk day mel ni dafay génnaat. Loolu mooy refoulé gastrique. Kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñëw rëbas ci Pakku Ferraay bi nga woote ci numéro yooyu ñu gindi la nga mën a am sa saafara ci kàttanu yàlla. Am na ñoo xam ne prostate lañ am. Prostate nag ñaari façon la. Am na ñoo xam ne seen prostate dafa tëju mënuñoo tuur ndox li ñuy wax blocage urinaire seen ndox dafay bloqué. Am ñoo xam ne seen prostate dafa tijjeeku ba suñ bëggee tuur ndox sax lu néew bu ñu yeexee lu néew def ko ci seeni yére loolu mooy prostate bi nga xam ne dafa tijjeeku. Prostate bi nga xam ne daa tëju nag mooy bi nga xam ne borom mënta tuur ndox ba dañ koy defal sond mu door a mën a tuur ndox yooyu yépp ci ay xeetu prostate la. Ki amee prostate nag mën nañoo woo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 750 34 34. Bu dee diwaan Dakar la ñëwal rëbas ci Pakku Ferraay bi nga woote ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo am romantisme ak altrose. Romantisme nag moom mi ngi jàpp ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi foofu lay jàpp. Bu dee altrose nag mi ngi jàpp ci homme yi. Moom dafa am cartilage am liquide bu nekk foofu boo xam ne bu jeexee ñaar yax yi dañuy laalante muy lu mettee metti. Ku mu dal ñaare booy julli sax ci bang ngay toog doo mën a taxaw julli wala sax da ngay gàppru. Ñi nga xam ne dañoo amee altrose wala ñu amee romantisme nañ ñu woo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woo ci 76 750 34 34 wala ñu ñëw rëbas ci Pakku Ferraay bi ñu woote ci numéro yooyu danañ ñu gis insha allahu rabbi mën a jot seen saafara. Am na ñoo xam ne li ñuy wax produit bi ñuy wax jongama garab la goo xam ne dañ koy liggéey pour ñi bëgg a am ay hanche ñi bëgg a am forme bu rafet daal ñoo ko tax a jóg. Dañ koy baxal daal di koy toggee sànqal wala daal dañ leen expliquer ba mu gën a leer seen bopp mais dafay maye
mas mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lis ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci Pakou Ferraille bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferraille bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné dafa yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension bu yéek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferraille bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñing ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 650 34 34 wala nga ñew rewes ci Pakou Ferraille bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ca ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metti metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures la koy am sédat ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci Pakou Ferraille bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bloodement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi newi bu reey reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci Pakou Ferraille bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu
77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebe ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculosis chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day upp morom ji di mag kum dal ñewal avc dafa am ischemic am hemorrhagique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yurgi yoy tepp ay xetu avc la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoyep dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañu am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ontorien yoyep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañu am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebeus ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34

0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbok auditeur yi ak mbok auditrice yi gannaaw biñu sante yalla suñu borom julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam tay nak dañu amat xol bu sedd ak mbekté mbekté mi wessul kilifa go xamanteni ni fimu bok rek wax deug yalla su togon ci buruxam tubarakallah ma sha Allah yalla dana ko teral ndax fim bok lool rek ab tier la waye nak waxtan moy ubi buntu waxtan nañ amna luko nakari ci media bi wessul ñi nga xamni dañuy genn di wote woni damay ñaan wala damay fajj mu dem ba neena batub asrar donul lu yomb ndax yalla moni won yutil hikmata man yasha wa man yutil hikma faqad utiya khairan kaseeran gannaaw yalla da bañ ba seppi ni moko jox kuko soop kon na mbir mom buñ ko bëgge jël wër ko ci mpenj ku jog ni damay nangam lool da ko metti tax mu am ben bat bo xamni daf ko wax muy law sakata ahlul haqq law zanna ahlul batil annahu alhaq ñi amé deug yor lu wër sa borom jaglel len ko suñu togé ni ak ku dem ci radio wala ku wax ci télé melni ñepp néna bu boba ñey genn di wax ta yoruñu lu wër nit ñi dañu japp né ñi ño yor lu wër dañu jël ñepp masalé leena ta bu su ñepp yamone am ñu gëdd seenu cër motax ñu dagaan ko ko mu may ñu ñuko ci sant nak bu baax ndax waxtu wi ñi wax ak yeen lér na ma ni ñi tok diko xaar tabarakallah ma sha Allah waye nak gannaaw may nañu ci jotam ñu def ak mom émission ngir yaatal ak waxtaan ak labiré liñ ci jublu rek moy képp ku jëflante ak mom ñun ñi def ak mom émission bi dañan ci jëlé ab yool bo xamni faju aaji ja nga cey am ndax wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi duma guddal yalla dana dimbali ab jaamam taxaw ci lepp luy dimbalal jaamam fek jaam bi mi ngi taxaw di dimbali mokum jaamam ci lam ko tané ci lam ko ëppelé ta yalla rek tax lolo tax ñu gën ci sawar top ci dagan koko muy cheikh abou bakkar niass cheikh bi nuyu na la bu baax tay am mbékté na ci jakarlo ak yow ma bay nga nuyu auditeur yi
1: wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Seigne Moussa ñing lay fay di nuyu mbolem auditeur ak auditrice fepp fuñu mënta nek mo xam ci biir rew mi ak ci bitim rew ñu ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: Cheikh Abou Bakkar Niass kan moy Cheikh Abou Bakkar
1: wa adana mom xam nga wax ci sa bop mom mu yombul waye Cheikh Abou Bakkar mi ngi dëkk ci Kaolack ci Madina Bay ma jàngé fi ci rew mi alquran jàng fi nga xamanteni mom la fi magni daan jàng bam ci paré génn dem bitim rew jàng fa bam fa ay diplôme del ci wat fi ci rew mi ci gatal ci suñ ko tanké lolu dal moy suñu jaar jaar
0: deug la cheikh bi nak al asrar bat bi dem na ba fiñ toll ni melna ni amatul valeur ndax ku jog dox ci ku jog ni damay nangam li neub du lepp lañuy wax ci penc du lepp lañuy wone ci penc te yalla dafa bañ ba seppi mam asrar lan lañ ci mën ak lan la mëna def ak lan la mëna dindi ak ko xamni ni dem nga ci ku ko xamul mu jox la ban danger la mëna jural
1: waaw xam nga asrar borom xam xam yi dañuy wax na ñu ne ki nga xamne xamul ko jël asrar bo xamanteni dafa damu jël ko jox ko nit ko mu jëfëndiko ko galankor yam ci mëna jëlé kenn xamul num tollu te legi dafa bari ku naan mëna jël secret bo xamanteni xamul sax secret bi lan lañ ko tëggé ndax secret yi dañ koy tëgg ci basmala yi dañ koy tëggé ci fatiha yi ñu tëggé ko ci nangam bari na tay kuy fajj soko tégalé secret ne ko ci li ci lan lañ ko tëgg mënu la wax ci lan lañ ko tëgg koku nak suñu dafay fajj dafay yok fever waye du fajj kenn légi nak lolu mo bari na ku ñuy tuddu dal fi ne dafay fajj yalla sédd na bala mo fajj kenn dafa rëñké ci bopam ba paré ndax mo gëna fever ñëpp
0: lutax
1: wa ndax xam nga aduna lu ci ne mom sokoy wax dafay fay nga maîtriser ko xam ko waye lo xamul maîtriser woko ne da ngay fajj nit ki dang ko bëgg lor waye bëggo ko fajj
0: jeureuf mbokk yi koku moy cheikh abou bakkar niass de ngeen fimu ubbe tay ci labiré bu gatt bobu ak teunk bu gatt bobu señ bi dama ñew kullukum ra'in la yanti bokhon wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati ma wayjur wu ne sam nga te ëlëk dan la laaj te gis nañ jamono ji kasso yaangi fess xala yaangi te ñi ñi ngi faq ñi ñi ngi gaday jigen ñangi nek ci nakasu dum non ta wayjur yi am ci responsabilité parent bu ci bëgg teunk sax njabot ci njub teunk leen fo xamanteni ni leer na yow danañ aw fa nga xamni yalla dana la gëreem ci yor ba nga leen yor ndax mënes na la def lu mbir mo xamni yow da nga teunk say dom pour ñu budé ndialo duñu ndialo budé sacc duñu sacc budé tux duñu tux budé naan duñu naan ndax amna luñu leen mëna liggéey wala def ko ba tek leen ci barab bo
1: waaw Alhaj Moussa laj nga secret bu am solo parce que légui dafa bari wajur yo xamanteni bari na ci ño xamanteni dañoo dégager sen responsabilité ci sen jabot ta jabot kenn du dégager sa responsabilité ngir kané dafa nek ci luma nexut motax damay dégager sa responsabilité parce que tay bo dégager sa responsabilité lepp lo xamanteni daf koy def ci lu safano ak diine yalla daf la koy hisab yow ci sa bop parce que kep ku ci nek yalla dana la laaj nan nga yare won sa njabot su fekke ne yar ba jar na yon yol ba nga xamanteni mom xale bi daf ko ci am yow ya ko ci yebule su fekke ne safano wala tim lang cey am wopu la cey xale bi ram motax nit ku nek war nga fexi dal ba base bi nga xamanteni mo ñëk moy yar bu ñëk bi nga yar ko sa njabot ba nga xamanteni dana xam fu muy tek tankam té itam gënaa bu mu xamé fu muy tek tankam ba paré amna ci lo xamanteni dañ ko ci dimbalé ndax mag ñi bu ñëk suñu amane njabot wala seeni soxna dana am secret yo xamanteni dañ koy bind jox leen ko mo xam yu ñi naan la mo xam yu ñi jëfëndiko ci nangam képp ko xamanteni jëfëndiko nako dana muccu ci njaalo dana muccu ci sa tuk cigarette dana muccu ci nan sangal dana muccu ci anam yu bare bare ci jëm ci yoy lool nak moy ku ngey xalé bi ba nga xamanteni lepp lo xamanteni bëgg na ci duggu dal lolou mo koy orienter ba nga xamanteni ci yoonu siratal mustaqima ci lay teggu
0: deug la kon siat bi tay ji kep ko xamni bañ nga sa dom sacc wala mu nan wala mi ngi koy jëfëndiko nga bëgg mu genn ci tay bu la sétsé mën nga leen ci dimbali
1: du sax lu jafé yeen jafé sékel bi buñ ko ko joxé mu jëfëndiko ko ci katunu yalla su fekké ne ko xamanteni la li ci ëpp li ci gën nak moy ko xamanteni bala mo départ di nek ci lolou nga jox ko mu jëfëndiko ko su fekké ne dem na ba passé dimension bu mënon fekk ma nga ca dang ko koy jox ti mu jëfëndiko ko ci katunu yalla loolu dañ koy dëjëlé ak mom ba nga xamanteni xelam sax do ci nek ci katunu yalla loolu mom yaakaarna ñi nga xamanteni xam nañ yi fi mag ñi bay won xam nañ ko secret bobu baax baax
2: mom serigne aboubakari niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joggé croissement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: seigne bu fekke da nga am jabot gu jigen te jamono ji xale yu gor yi te ba melni man xamni mom soxnay rek takkuñu bawun ha nga bañ gor nob len fo ak ñom xeyna ñu wonne ci lor wala ñen yi ha am ak ñom tout tank ba pare bañ ko nga bañ sax jabot bu jigen lol dal len ndax mën nga leena defal lo xamni gor danañ to gor fek yalla dogalul al khairi ci ñom
1: wa xam nga amna secret bo xamne mag ñi dañ ko daan defal sen jabot yu jigen yi secret bi kep ko xamanteni jëfëndiko nako kep ko xamanteni takul la bu ñëw ba bëgg and ag ci yow dootu doon goor secret yo mom yaakar na kep ko xamanteni jox nañ ko mu jëfëndiko ko kenn dootu ko mëna say say wax ma la nak di ag ci mom kep ku ñëw ba tim ko dootu doon ci goor yaakar na ku doonut goor monta man ci jigen dara bako yaaxal dara
0: mais loolu xana ñi tukki wara bay seen soxna ginnaw bañ ku leen teddé wala ku leen def yenn yi xana ñoñu war nañ ko mëna fagu
1: waaw loolu amna ñukoy sa fagu ño xamanteni dañuy bañ ku and ak seen jabar amna ci sax bu gëna graw bobu ñi nga xamanteni dañuy am jabar ta bañ ku and ak seen jabar amna ci secret bo xamanteni buñ leen ko ligéyalé ñu jëfëndiko ko parce que loolu ci sunna la bokk kep ko xamanteni am nga jabar nga bañ keneen ko and ak mom di njaalo ndax waxuma la jëmi njaalo ji rek waye febar ba ci nit ki mëna jëlé rek gëna bu andaat ak mom lolou kenn xamul num tollu motax duñ ko ligéyal kudut ko xamanteni dafa nek ci boom suñ ko ligéyalé nit ki bam jëfëndiko ko kep ko and ak mom mom sakara bi day niwi rek di niwi rek fek ñewatu ci jëkkat ji balu ko ak wala jëkkat ji am lu mu ko jox mu jëfëndiko ko du dañ motax danger bi nga xamanteni daf ci nek moy dem ci jabar jo xamanteni jabaru jambour wala ci dem ci jigen jo xamanteni takoko
2: mom serigne aboubakari niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joge croissement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: seigne bi bu fekke jigen ju am borom keur la ba pare nak beug sax ci sey bi ndax gis na fa jam gis na fa xewal gis na fa tawfiq wala gor go xamne wax deug yalla soxnam si kat dig nako yalla dogal na beugante nañ ta amna ño xamne xeyna buñu sañon sey ba du am nga bëgg ñu bëgg ñoom seen sey bobu deugër ndax mën nañ leen ci defal lo xamni kenn du ci mëna yaq dara
1: waaw loolu am nañu mu koy wax ño xamanteni dañ fay ñew dima wax lu melni nopp wala leen sey dafa am lu ko wara jitu moy daj ba nga daj ngeen daj seen bop ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg wala ngeen ñakko ba nga xamni kenn dootu ci mëna dugg di ci yaq parce que sey dafa am luko jitu il fallait que nga jël nob go xamanteni nob yu am doole la wala nga jël ñak bo xamanteni dang koy ñak seen digante yeen ñaar ba nga xamanteni ken dootu ci mëna yak mo xam dedele mo xam duul ci wax ju sew pour yak ko lolou mo ci wara jitu su fekke ne lolou jitu ci nak suway joge fa lu ci bëgg def ra daf ci daf tay tam baba dedele sax dalen di yomb waxuma la dedele sax way wax ju sew jo xamanteni daf len di takal sax day yomb way li nga xamanteni dal mo ci ñëk moy ñak ba nga xamanteni kën du ci mëna dugg
0: te lolou ku ñew mën nga ko ci dimbali
1: wa lolou mom sik ne ko ci kep ko xamne ñew na bañ waxtaan ci inshallah rabbi bañ ligéyal ko mu jëfëndiko ko ci katunu yalla amul mindeef mu len mëna takali ci katunu yalla lolou mom
0: mais cheikh bi lolou war nga ci dimbali gaay ndax so démé tribunal sey yi tass bari na sey yi yëngu bari na ah maam ñu ñi fay di ñi bi seen kër bari na mais ba ci ko xamne ni bu soxnam dafa fay mu bëgg mu delti ndax lolou amna luko mëna délosi
1: wa lolou yoonu wacc lañ koy wax wacc nak dafa bari ay façon ku dem nga bëgg mu ñëw ak ko xamanteni sa jabar dafa dem nga bëgg mu ñëw yoy yeb dafa am secret bopam waye amna ci secret bo xamanteni su fekke ne dafa dem nga bëgg mu délusi ci katunu yalla buñ ko ligéyelé parce que lepp kenn duko wax ci radio mu défé ko nañ ko waxé ci katunu yalla inshallah rabbi bala mat abdir ndaw ci dañ ñu bisi képp ku ko goolu wut sax mëna ñëw ñu ligéyel ko ko bam xol lu dal xelam su paré mu soga fay
0: eske ay ci 78 moy numéro téléphone bi jël len ko yeen ñi nga xamni seeni sey da yëngu wala yeen ñi nga xamni yalla dogal ni yeen ci jamm sey baangi neex kër gaangi am jamm te bu go kër gi yëngu tel ci jog ni may wax rek fagaru ci bi nga lakaleegul
2: ay numéro de téléphone am neek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 99 adressam nak mo ngi nek ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: cheikh bi nak damay jall ci li nga xamanteni tay dafa aju ci mbirum ñu bari da len di dal ñu jek jek yaakar lu nek len dal lenen wala ñuy dem bay am arrière pensée di am ay stress ay xel yu ki lo am du tok te da ngay am lu ni gañ ñu nan diiw dafa am alal wala diiw day liggey day am xaaliss waye day yaq fekk na diiw ci bopam mom tayuko mom day gaspiller ben xaaliss bu sombu 10 su paré togaat xelam yedduko mais teewul bu yoraté defaat ko lolou lu koy waral ndax am lu koy dindi
1: wa lolou nak ñetti mbir da ngoy waral ben bi def la lay nek ben bi ciat lay nek ben bi rap lay nek bu ci nek nak dafa am secret bu koy fajj yoy nak su fekke ne dafa dal nit ki nit ki woñu waxñu ko faaw dañ ci def li ci xaar ba pare xol ko parce que tim aduna gis nga am na ci lo xamanteni il fallait que nga xol ko ba xam nit ki lan moko dal nga soga meuna jaar ci ban yoon nga koy dimbalé bam genn ci jafé jafé bop way su fekke nit ki dala wo ne lan man nangam ji la am dama yaqku yaqku ala rek nga ne ko nangam la koku xam xam bi mi wax maîtriser wul ko waye kep ko xamne ñew na ci ñun ba wax ñu lool dañ ci def li ci xaar xol ko bu baax suñ ko xolé lepp lo xamanteni war na ci inshallah rabbi ci katunu yalla dañ ko jox secret bo xamanteni mom mo koy dindi su fekke ne walum def la dañ ko def lu ko dañ ko jox lo xamanteni bala mat juroom ñaari fan dina dañ inshallah rabbi gën ci yaag juroom ñaari fan su fekke ne ciabla tim mom mi ngi aju ci nit ki ak ci ban maqama la yor ak ban daraja la yor ku ci nek rek ak daraja ba nga yor
0: señ bi kon ciat dafa am ay yu wuté
1: wa ciat dafa wuté xam nga tay ki nga xamanteni borom daraja la koku su koy ciat di dugg dafa am ciat num koy duggé ki nga xamanteni du borom daraja su koy ciat di dugg kem tollu wayam rek non la koy duggé pour nak ñom ñep nga dimbalé ku ci nek ci soxlam tay so jëlé ki nga xamanteni amu daraja nga jël secret bi nga ko wara liggéeyal ci chat jox ko ki nga xamanteni dafa am daraja du ko jariñ dara waye tay so jëlé ki nga xamanteni dafa am daraja nga jël secret jox ko ki nga xamanteni amul daraja man nako jariñ dara
0: kon li arab nan li kulli maqalin
1: maqal
0: deug la
1: wa parce que aduna lu ci nek rek dafa am tolway
0: deug la
1: ku ci nek nak xam ñu ñontu bi dafa wax sallallahu alayhi wasallam wa anzilun naza manazilhum
0: deug la
1: nit ku nek rek dañ koy wacce wacce wayam
0: deug la
1: lool moy tektale ne nit ku ci nek dafa am secret bo xamanteni dafa juk pour yow ki nga xamanteni dafa am daraja dafa am secret bopam ki nga xamanteni amul daraja dafa am secret bopam
0: deug la kon dal loxo bu bënn ak yaqku yaqku le ci walu am budul tok lolou ku ci yité wo bu ñëwé mën nañ ko té
1: waaw lolou mom ku ci ñëw ci katunu yalla inshallah rabbi dañ la défal li ci xaar xol ko suñ ko xolé ba xam lan moko waral dinañ la jox lo xamanteni soko jëfëndiko inshallah rabbi ci katunu yalla di nga takaliko ak mom kep ko xamanteni nak aajom notafa ju sax ci suñ loxo yalla buñu tegeenté bari wala ñuy jëflanté mu ci sonal bopam
0: deglu kon kay yalla na sa borom dogal aajo yi warfa jaar rek kon mbokk mu ngi nonu
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 adresse am nak mo ngi nekk ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accé ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: señ bi listikhar ak khalwa daf ma yobbu wat ci ma laaj ci sa biir wax da nga wax wax bu am solo ki am ciat da am daraja bes bu set war nay meuna laal dara ki nga xamni xeyna amul daraja wala nangam sans de pas kenn ku ci nek ak nim lay duggé ak niñ koy dindé am ño xamni bes bu set ci sa biir wax ne nga war nañuy laal lu len di musal ci ciat kon da ma yobbu wat ci ñi nga xamni yalla dafa dogal ñu am tour yoré ndombal tank lu ngand wala yalla dogal ñu yëngu ci lo xamni ñi len tek bat bari na war nañu mëna am nak ku leen tiyel course suma ko bëggee léral ku nekk ci seen ginnaw di taxaw ci seen bagage muy tiyel leen course
1: wa lolu
0: ba ci duggu xalwa
1: lolu dama lay wax waxi olof ji biñuy wax ne ku am kudd do lak
0: ku am wëru way
1: ku am wëru way do neexa bu max gis nga amna ci nit ño xamanteni bu fekke ne ay boromu dara ja lañ jamono ju nekk dañu wara jëfëndiko lo xamne day dindi liggéey lo xamanteni da fay toccal lo xamanteni da fay dindi chat lo xamne day dindi galankor jamono ju nek dañ ko wadi jefandiko ndax da nga ma jox la ci ben exemple ñay liggey ak yow ku nek di def ñe nek ci keur ga su de ay jabar la ku ci nek di def ñe bëgg ñew ci yow di ut ci luñ am ku ci nek di def ñe la xam ku ci nek di def seforia ku nek di def min nani ku nek di def lool yëp ñu jël ko seuf ko kenn nit
0: señ bi cher bi wax nga lu yéme
1: lolu yeb bu fekke ne dañ ko jël seuf ko kenn nit ko xamanteni préparé wul bopam wala da fay jëfëndiko ben ki ci ben at rek ne man jëfëndiko na galaj gi doyna ta mom jamono jëm ko gëjë jëfëndiko bo ba légui ñay def ci mom su fekke ne amu dara lo xamne moy dindi yu mujju yoy non daf koy mujju andi li yeneen di jafé jafé bi ci gëna graw sax moy bu fekke ne ko xamanteni la dafa jita lo xamanteni da fay recruter ay nit ku ci nekk day dem ci serigne ne ko dama bëgg ñu jël ma kan moko yor mu ne ko kan mo yor dossier yi mu ne ko diiw ñu jël say tour ñi di khadim di duggal ñi di sul ci ay armel ñi di jël di tangal loolu yëpp ñu bëgg ko seuf nit su fekkene nit ki préparé wuñ ko wala amul ku nekk ci ginaawam ko xamanteni lego leg dina tok bam yag mu def li sikhar ci ay mbiram wala mu xol ay mbiram gis ne ki kat def nañ ko nangam mu jëm ko dindi mo xam ci yoonu cruise lay nekk parce que gis nga aduna tim ak lu mu ta xew cruise mo gëna efficace bindi ñuy wax
0: señ bi dafa daan deg ci sa jotaay yiñ daan tok te du radio ngay faral di wax naan course dafa melni téléphone ko soxla bo composé numéro téléphone am so djumul ben chiffre ding ko jot
1: ci lu wër
0: kon tay ji nit ki bu nekké fu mu meuna don tay nga bëgg def ci mom ay mbir tay yoré course ay code la yo xamni ni lañ ko bëggal mën nga ko defal ta tok ci sa ruq
1: xam nga nit ñi ño dem ba nga xamanteni ko joxut am mbind daf naan señ bi joxul ma dara waye course ñun buñu joxé ni safara sax suñu joxé ni safara lañ koy liggéeyal nga xamanteni ci lay gis bopam deug deug ci course ga lañ koy liggéey waye faaw ñu jox ko safara bo xamanteni comme nit ñi légui loolu lañ gëm dang ko jox safara waye nak lañ koy liggéeyal ba nga xamanteni ci lay am satisfaction loolu ci course lañ koy liggéey te itam képp ko xamanteni dañ ko liggéeyal mom dana xol fam toll avant muy jëfëlanté ak ñun ak fim toll bi mu jëfëlanté ak ñun ndax ben lañ wala duñ ben té lool mo ciop solo
0: señ bi tay bëgna lool ndax li nga léral amna solo waye fanwéri minute bëri wul motax ma bëgg tënk rek kon tay ji suma déggé ci sa biir wax nit ki bo jëfëlanté ak yow bo won la ginnaw téwul yow yaang koy suivre diko top diko xolal ay mbiram té mom sax du ko yegg léléng jombul ni dang koy wo niko gënël nanga wala défal nangam
1: wa lolou mom ñi ñuy jëflanté xam nañ ko bu baax baax ndax légo lég ñu liggéeyal nit mu tok ab diir ñu woko ne ko lañ la liggéeyaloon fan nga ca lan nga ci gis mënu ñu nangam la ci gis su amé luñ coy yok ñu yok ko ca waye duñ bayyi nit ki rek mu jox ñu alalam rek ñu jox ko lañ koy jox rek bayyi ko mu dem parce que lolou da fay tektalé né soko défé da fay tektalé né nit ki da naka xaaliss rek ngay wucc mom waye su féké né da la jox alal li nga xamanteni mo la wara gëna ñor dëgg moy yaakar gi mu am ba ñew ci yow bay ay nit ñew ci yow yëkëti même bu dé dërëm ak ñaar dërëm am jox la koku war nga gor gorlu ba nga xamanteni yaakar gi mu am ci yow mu baña tass ndax ki gën ci nit ñi mo gën ci ci fa yalla loolu yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam wax motax côté bobu mom dañ ci gor gorlu bu baaxa baax ma sha Allah
0: côté bobu dañ ci gor gorlu bu baax ma fatali numéro téléphone bi mbokk yi ndax limuy léral fanwéri minute rek lañ am tay ci émission bi motax may baram di teunk ndax liñ wara leral bari na waye jombul ni lu xajut fi rek sa suko jot gi mayewate danañ ko daganaat ñu leral ko fo
2: mom serigne abubakar nias nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joge croisement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo wote ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: Cheikh bi kon borom dombal tanki magistrat yi commissaire yi ba ci ñi nga xamni tay leer na yow ñom nit du xey suba wangon te soxluwul ci ñom keuyit wala ñom ñu wara décanter ben situation kon ñoñu soxla nañ ku leen tiyel seen ginnaw mais ñomit dafa bëri sëriñ so xamni dañ leena door ba gëmatuñu sëriñ yenn sëriñ ci tay manam ñi nga xamni gëmatuñu sëriñ ñoñu ban yaqin nga leen mëna won bo xamni leer na yow naqar bi nga am ci ñi naan mëna mëna mo tax nga jog pour gëna genn pour leral
1: waaw xam nga aduna mom su fekke ne da nga wax ne ñeppa yam rek man na am la la wara jëriñ dang ko romb ndax aduna ku ne xam na ne fim ne dafa yaqku ku ci nekk yaangi wut lo am ta fim koy tag rek moy ci mbalitam aduna mi nga xamanteni du jariñ dara te nit ku nek warna baye xel bis bi nga xamanteni yawmul la yan fa malun wala banun ila ma atallah bi qalbi salim gis nga bis bob ku koy sorale rek war nga baye xel lu bare bare ta nga xamne alal tim jaruko motax kep ko xamanteni dañ ci jeflante ak mom dañ ci jital yalla ba pare sok ci tek leneen luñ ci tek lego leg nit dana ñew ne ma ndax li ngay def ni dang koy garante manela même suma ko sañé wax sax duma ko wax ndax yalla dafa am maxama bopam jambi am maxama bopam inta nit ku nek rek dang koy wacce wacce wayam yalla dafa am fuñ ko wara wacce jambi am fuñ ko wara wacce
0: deug la
1: waye kep ko xamanteni jeflante nañu mom ci côté bop li tax nit ñi di ñak gam moy lañ lay jox ta man amu jafé jafé ci côté bop kep ko xamanteni gis na né nax nañ ko bam sonu ba nga xamanteni ñak joxé alal joj motax maynako mu ñew ñu jeflante suñ ko liggéeyale liñ koy liggéeyal ba pare mom dana mëna xam ndax ki alal moko yëkëti wala alal yëkëti wul ko té loolu ci ëpp solo
2: ay numéro de téléphone am nekk 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: Cheikh bi nak damay jëkënte ak waxtu wi ñëw ci li nga xamanteni dafa aju ci liggéey sank bross nañ ko jundju nañ ko xéetu liggéey yu bon yi jamono ji yaquna ku nekk ya nga xol na am sama morom bu ma raw ki ma bokal place di liggéey bu ma ëppalé tay ji ki ngeen nekkal di liggéey ndok mom sa morom def ci yaramam lo xamni fek ya nga den ak mom doko tim mukk mo lay tim tay xamoko sey mbir di gëna deugar ngay dem ci ay sëriñ mëno gis dara ndax mën nañ la defal lo xamni yow fa nga nekk sa morom dula tim
1: waaw xam nga gis nga laj nga question bu amu am solo gis nga dafa doon mbir mo xamanteni buñ ko xasse def nit toujours day yakule wala toujours su waron di avancer day delt ginaaw toujours bu duggé ci dara war ci am résultat du ci am résultat yakule ji mi am ci walu alal da fay bari fep fo xamanteni duguna ci war ci am xaliss bi day saw lool nak likoy waral moy nit ki barab bo nek war nga fexé paré ci sa bop ba nga xamanteni kenn dootu la mëna dula mëna yakal dara amna ci sax secret yo xamné soko xasse def nit su fekkone waji daf la wara tim dootu la tim mukk ci aduna lolou mom yakarna ñi nga xamanteni dal na len ñom xam nañ ko bu baax baax te itam amna ci yo xamanteni sax waxuma la liggey waye galankor yu bare bare la mëna andi ci nit xam nga Alhaj Moussa tay nga fekk ñaari nit ñuy dox nga ñew jaar ci seen digënté lim mëna galankor ci nit ken xamu num tollu
0: ñaar ni ñu and di dox nga ñew jaar
1: nga ñew jaar ci seen digënté kèn xamut nim toll amna ci ño xamanteni so jaaré ci seen digënté ñom ñaar mbolém galankor guñ am da fay wëlbati ku ci yow té lolu ñu bari xamuñ ko su fekké ni nit ki nak ko xamanteni la dafa bayyi yaramam nga xamné du jëfëndiko walum taxsin du jëfëndiko dara lu koy mussal lepp lum ki rek day melni courant yu ndaw yoy bëpp wéñ rek bu ko jégé rek
0: da koy
1: capté amna ci nit ño xamanteni nak sa buñ jaaré ci biir nit non la galankor yi du def ci seen biir motax lolu tim nit ñi nañ ko bayyi xel bu baax la biir guma len di defal rek
0: kon señ bi liggéey effet yi mi def ci nit dafa bari ni mi yakale nit dafa bari kazalika lele tamit ci diko yakale nit ak yenen xet yo xamne xeyna da nan ay rab ak yoy way lolu lenen la mais nit ko xamne dañ ko liggéey deug deug mu ñew ba nga xol ko ba xamne liggéey la ndax ding ko meuna dindi liggéey
1: wa gis nga dindi liggéey mom dama wax toujours né 7 jours secret bi buñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko amna lu mi and ak nuñ koy defé suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko sangu ci nanti lepp lo xamanteni dafa nek ci kaw sangat gi mokoy dindi lepp lo xamanteni lu nek ci bir la lolou nan gi mokoy dindi suko jeufandiko te gisu ci resultat lepp lu ma joxon na ñoma delo ko
0: saba ayam
1: suko amé
0: juroom ñaari fan
1: ñu jox ko mu jeufandiko ko te gisu ci ben resultat suma joxon xaliss na ñoo ñu delo ko xaliss bi te boba nak fep fum tourne na xone ki ab chaan kan la
0: té mbokki jël len numéro téléphone bi ndax waxtu wi mi ngi xëccu di jëm ci mat ci li nga xamni mom lañu ciirélé won ci walu émission bi technicien bi mi ngi makoy signaler
2: mom Serigne Aboubakar Niass nak mo ngi nekk ci tableau kunun de télé bi joggé croisement ñaga jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: koku moy cheikh aboubakar niass seigne mi nak damay ñew ci ñi nga xamne dañu doon ouvrier terre soudeur menuisier métallique aluminium sefor walu wi nga nek ba ci artiste bi way wala mbeur mi nga bëgg siiw ci ba ñepp dégg la ci xétu uppi guki koku nga taxañal mako rek ak sample la ci nak ba nga xamni sa morom dotu la ci meuna danel
1: wa lolu yakarna leralon nañ ko ci émission yu ñëkki dafa am xétu bayra bu ci nek ak la ko taxajuk ak ko taxajuk ki nga xamanteni dafa liggéey ci barab yoy ngay wax amna ci secret bayra yo xamanteni suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko ci katunu yalla inshallah rabbi ñepp dañ ko dégg bayra nak dafa am ay façon bayra ki nga xamanteni dafa nek tailleur dafa am bayra bopam ki jaay dafa am bayra bopam ki nga xamne lay liggéey ci artiste dafa am bayra bopam même ci artiste wala mbeur dafa dañu am sen bayra bop parce que amna ci bayra yu am doole yo xamanteni da fay wax ne duma ko liggéey ludo politicien borom tour dal ko xamne da fay politique
0: wala ko daraja jojju la laaj
1: wa parce que daraja jojju la laaj xam nga ki nga xamanteni borom daraja la bayram nga jël ko jox ko bayra jox ko ko xamanteni da fay jaay marchand ambulant koku au lieu que mu andil ko njariñ du ko andil njariñ moy leral lama don wax ci commencement bi au lieu que mu andil ko njariñ mais ay galankor la koy mujj andil moy lima la don wax ci bayra bi nga xamanteni ci mbalum chat bi nga xamanteni nit ko am daraja la ak ko amu daraja
0: deug
1: la mom la lay leral ci ki nga xamanteni nak bayra la dafa am bayra bo xamanteni pour ñi nga xamanteni ay ndomb ay borom ndomb tank lañ ak ñi nga xamanteni duñ borom ndomb tank ku ca nek nak bo ñewé dañ la jox bayra bi boko jëfëndiko ci katunu yalla sa xol dañ ci sédd inshallah
0: seug bi dama nan dama dégg ci sa biiri wax nga ñu faral ngay faral di léral ni ndab dañ koy raxas bam sét dor ci yak ndawal lu neex wala toggu gu neex yow bayra bi do tepp tepp rek joxé ko nonu faaw nit ki di nga ko top xol ko saytu ko jaarale ko ci yoon donte sax dafa ñew bëgg bayra do ko tepp tepp jox bayra di nga ko manam xol ay mbiram wax won ko yoon bi mu wara aw
1: wa moy lolou mom moy li ma lay wax ci commencement bi ak mbollem liggey bu mo mon defal nit faaw dana ko chambar ba xol ko ba pare parce que nit ki tim manoko ñaanal wala nga dindi ko ci jafé jafé bu nek lolu da nga xam jafé jafé bi lan moko andi ak lan moko waral bu ko defé nak soko defale lolou ba pare da nga xam lan moko dal carrément nga mëna xam ci ban yoon ngay jaar pour gene ko ci jafé jafé yoy même ci bayra su fekke ne nit dafa ñew ne la bayra la soxla da ngay xol ndax ki bayra bi mu soxla bayra simple ndax dina ko arranger wala du ko arranger su fekke ne gis nga ne bayra simple bi du ko arranger lu du dafa and ak musluway dang ko yone ko ay leewen duma la defal bayra simple bayra complete lañ la meuna defal bo xamanteni day and ak musluwaye ba nga xamanteni su nit ñi du tuddu sa tour il fallait que nga am lo xamanteni ci mo lay mussal waye su nit ñi du tuddu sa tour sa amo lu la ar xana benen jafé jafé lu lay jural waye do ci jëlé satisfaction ci lool
0: deug la kon xana moy nit ko xamni des fois luñ koy gëna ciow diko gëna ciow ay mbiram di melni luy gëna yok
1: waaw lool mo koy andi lego lek sax nga gis ko xamanteni da fay yor bayre lu xew ci koñ rek ñu ne moma ta yalla sédina ne du ca dara lu koy waral nak moy bayre bo xamanteni amul musluway jafé jafé yoy rek lay jural nit
0: deug la señ bi dekk bi bari na ciow ñi doon liggéey ak nit jek jek affaire dik sa loxo wala nga jek jek détourner ben entreprise xaliss bi wala tayji mbir dal galankor jaar yay ci yow nga bëgg wax ji fay wala ciowal fami bo xamni tayji mirage ma amna ku ci teud ñu bëgg jot ci alal di nangam nangam ciow li jog na kaw dem na tribunal wala ko xamni leer na ko ni mom dossier mi ngi ci mbirum yoon fo xamanteni leer na ko ni sa suñu yëngalé dossier bi du ko jik mu bëgg wax ji fay ndax waxti bi liñu ci technicien bi won mi ngi may won ni waxtu bi matna
1: waaw fay wax mom yaakarna ñi nga xamni ligéeyal nañ leen ko ñom xam nañ ko bu baax baax képp ko xamanteni da nga nek ci li nga wax nonu mo xam ci jafé jafé alal jo xamanteni dang ko sékkone ak nit mu sux wa ima nga lek alal lu jambour mu la dila top tamugo logo fayé wa ima yeneen jafé jafé yo xamanteni dal fay wax la amna ci secret bo xamné buñ la ko ligéyalé nga jëfëndiko ko nagn la ko waxé parce que lepp kenn duko léral ci rojo waye buñ la ko joxé né la défé ko ni nga def ko non suñu mbir mo di fay ciolé di fay lool mom garantie giñ ciy jox nit ki moy so ñëwé dañ lay xana nangam lañ koy liggéey nangam ji nga ciy joxé so démé ba gis résultat nga fay la ci dess so gis résultat bu fay la ci dess
0: señ bi amna koy déglu émission bi waxtu wi tembé technicien bi dina ma bal lool mais dafa bind message wa gaay yi may leen ñu bañu paré émission ngeen woko mi ngi tagoto ndax waxtu bi matna sekk sekk sekk sekk sekk señ bi waji néna mom new katan dako dal mais dem na fone garab yi ngi koy jox danaka dokoy jural lenen mom question bobu moko ñor néna ndax mën na ñew nga dimbali ko ci fajj bo xamni day takaliko ak mom
1: wa xam nga problème bobu legui likoy gën di andi moy ñi ci ëpp sunguf lañ koy liggéey diko jox nit ta amna ci xéetu nit ño xamanteni waru ñoo utiliser sunguf ci yu mel nonu ta gis nga alcorane dara melu ni mom yalla subhanahu wa ta'ala du waxantu muko ci aduna mom mo ne sama tere bi bayiwu dara ma faratuna fi kitab min shay lepp mi ngi ci bir alquran mi ngi aajo ci nit ki ndax xam nga ko wala xamoko ñun bo ñewé duñ la jox sunguf alquran lañ lay jox safara nga jëfëndiko ko soko jëfëndiko ci katunu yalla inshallah rabbi nga top traitement bi bam jeex légo lé nak dana gis ño xamne dañ yakam ci commencé ko top commencé jé gis ndariñ tuti bayiko waye warta demé non nit ki dafa wara top traitement bi bam jeex suko topé bam jeex mom la ca dess yakarna mom mo koy atel bopam waye duñ tok nan diwli ndax lool mo ci ap solo
0: señu dama nan deug nga ñu doon faral di labiré tay mom limay gënné secret radio xamna di mu ko jéggal ndax wax yo xamni waxtaanu biir la won nga ñu daan wax ni nit ñi dañu dem ba melni ku gëmatul yalla ndax dañ nan alcorane dafa yeex dafa def ni kon suñu démé ba alcorane gëna yeex ci ñun parce que jottu ñu xolaat suñu bop wala ñu xol ci ki ñuy dem
1: wa xam nga loolu likoy gëndi andi nak moy amna ci nit ño xamanteni seeni mbir ci bopam mom lañ wara xol waye du alcorane ji mo yeex parce que tay mi ngi melni ko xamanteni yaram mom serigne dafa niin nga jël dara jëlal diwlin nga sotti ko ci sayram bi bam toy xeb nga jël ndox serigne bëgg ko ci sotti sayram bi du yegg dafa am yo xamanteni du alcorane ji mo yeex yoon wañu wara jaar mom lañ teggi tay sofi bëggona dem kawlak gi bëgg ko jaaré ci yoonu tambaabe da nga yeexa yegg kawlak lu ci nek rek dafa am yoon so baye yoon wa nak li ngay ñëk wax moy ne yoon bi dafa yeex fekk yow ya baye yoon wa waye képp ko xamanteni xamna yoon wiñu wara jaar jaarale ci nit ki ci katunu yalla dana yegg ak comme ni ngi ko bëgge inshallah.

0: ak mbokki daru musti man defala joge goné la nak lima am ci at motagut fanwer yat mamon new kat
1: ciñere fem
0: wa deug yalla bima deg le radio bi deg sidi bi mbour ci la ko wo waxtan bu jibok mom muné ma ñew bima ñewé mu jox ma garab yi buma jélé garab gi ci sa ci la jota sama carton waye sama carton nak ñakon nako ma ng koy sante bu baax kep ko xamné da nga am hémorragie wala ngay séré wala boota dék sa soxna sa yaram sa xel du ci nek nga am fébor yoy ñewal ci four bo ñewé bo jëflanté ak mom da nga am contante bu baaxa baaxa baax man nak contant na bu baax
2: ma ci
0: ak bari wul motu ñaar fukki at ak nangam wala fanwéré at yu manki touti la waye wax deug yalla ñak ñak new carton mom amon nako waye bima ñewé bu mu jox ma garab yi ben kaas la ci naan gudiguma ko naané ci la gisat resultat yu lu lera lera lera lera sama digante ak yalla nak motax may wax sama akulay taala waaw ma ngi koy sante bu baax diko gëreum o fogalé mesim nanon gidmanu na pa bo paax to santa rogo yalla tamit santa sirno Touba santa borom daru gidma rogo yalla mi koy kam je problème new carton jaaxet uté lol nda rar jotlé rogal to ko kata am fasidi be mbour meke Touba garas daru muhti taref new carton emorit bo ñamu na reyo ba bos kep ko wana na ko jek febar nene o hob da gar no tin lam mi de wax de yalla fanweri ak te war mo jek je new carton ara foko roga foko tam futen bo indamir na lay taxamaté na sasi ga atum carton sa da kuy dami na sasi o foko le serer kep ko wana na de jega wona problem gi ro gar de ci din mene garas dar musti sidi be mbour mene Touba garas dar musti wala xoy na 77 304 29 29 wa salaam
3: men wax touté la ci dibe mi bari na ñi fi ñew indi fi ak new carton te biñ fi joggé bañu démé ba ci ngonté rek seen xol ci dina guuy luñ doon wut ci carton am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy cartonalé mag ñi mu dem ba mënatu la gone yi fay seen bokk yalla nako yalla cartonalé non ci dibe bi nek garage daru musti ngotu la dir la su bax la su nango dimbalé aw mag la ndax new carton soko fi indé so démé dé boko yobalé tam bu jant bi soy do tourné do tourné ci yow moy bop fi indalé so ñibé sa kër dé so nalé ci garab yi su ngone boko sétlo yaakar na ni dootu né ci yow kasté lolé goor do waxon ni juroom ñaar fukki at amna ko té ngénti na bëkk dim waye man nit dé jégué na juroom ñaar fukki at sama xol dé ñaar sét té sét na tay kon nak fokkuma wax ndax bëkk dim ba tay yow ci dibé lék sax bobé dawuma lék sax buñ ma tébé ci téngé duggu gëré dama ci wut waye woor na yalla digënté fan yi limay lék ma dem bay xolaat sa bop na na man mi ma du lañ may lékolo kon nak yalla nang ko yaa bima sa garab gi diko naan ak legi yeb na ci sama yaram bi luma geje yeb luma juromi atangi di yeb mu beug ko la fajj dal beug lu wel te wo ñewal ci sidibe nek garage daru mu
4: ak mohammedou sidibe mbour nek fi ci Touba garage daru mohti ci etage bi dende ak dara di ci garage daru mohti dende ak defar ko tupon wi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gile nga wo ko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
5: Mohamed Sidibe Siti Moylan
6: Siti Febar Tiossala Siti dafa bari jamono bi parce que Siti dafa def ñaari façon lay donte li ñëtt Siti kep ko xamantene problème Siti ngay am commencé ma Siti moy da ngay xassal sa yaram bi wala yo xamantene
2: tangal
6: sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yépp day téel ci guddii day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassal bu ko def bulbul bu ñuur bu na genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay wokoto bu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème Siti Siti kep ko xamantene problème Siti nga am bu ñëwé inshallah rabbi ta'ala la semaine da ngay content ci borom bi
5: mais city dafa nek jangoro jo xamanteni ñi nga xamanteni ñom ñoo di fakkati ci bopam daf leena teul
6: wa city garab la yi nga xamanteni bu fekkanteni genn na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamanteni dafa nga dang koy diw ak yi nga xamanteni bu fekkanteni ci bi yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser ci bi da ngay nan après mu jeex parce que city ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamanteni dang koy dem ci kaw pour mu meuna dañ inshallah rabbi
7: walu city bi na nga xamni mom suufu tanki yi day tangi piki di kepp ku ci am city bo jappante ak mom insha allah rabbi yalla dina la takale ak mom kepp ki nga xamanteni manam faible sexuel yi ñi wax ku ko ci am demal se ci city bi mbour garage daru mu
8: di len xamal ne man de dama amon febar bo xamni bi ne dama tey won ñew katan ndoxum city jangale kadior ak tank metti yeb ak bari lendem waye kero bi mo xamni bi ne yalla dogal na may dem di wër ak ci mom yalla xam na ne fumay wax ni man amna ma juroom ben fukkat duma wax lo xamni li deug yalla do nga tax may wax bima ko
1: dévalé bu asaman da don set li nga xamné mom la ma waxone dama ko gis international kenn ko xamné ci degg nguko dama xamné lolu dal na la bo ñewé garage bu dar musse nga laj sirbe mour ci étage bi ñu tek talako
4: ak mohamadou sidibe sidibe mour nek ci ci touba garage daru mohti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mohti dende ak defar ko tupon yi wala bo ñewé ba ci daru garage daru gilé nga woko mom mohamadou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
5: ci sidibe mour amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut ñu la ci yalla may
2: wa problème beut ñaari façon lay don ci nit ko ci katrak ak ak golokom golokom mon mënu mako faaji bu démé ci golokom mënu mako faaji mais katrak commencement katrak bi moy saboti da fay dem wala saboti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joy wala boti da fay xassel lolu moy problème katrak yi bu soobé na inshallah bu fekkante ne katrak yi dem na bu ci sul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñew na ko faaji bu mu gis bi fekkante li nga xamantene golokom la mënu mako faaji ki nga xamantene passion beut la bu ñu mako faaji xamantene degg nga sama wax bi nga xamné problème beut ñaari ko lay don tende nga xamantene guddii da fay leer mais becc da fay lendi wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolou nga xamné problème katrak la wala bu démé bu gis dara xana bu taal lampa ngay gis wala bu taal courant ngay gis lolou nga xamné problème katrak la bu soobé la bo ñëwé dama koy faaji ci saasu ma gis inshallah rabbi amul bël dikk inshallah rabbi
4: ak mohamadou sidibe sidibe mbour nek fi ci touba garage daru mohti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mohti dende ak defar ko tupon yi
5: wala bo ñëwé ba ci daru garage daru gilé nga woko mom mohamadou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29 taw len setti ko moy safara moko jang moko xam mohamed sidibe sidibe mbour
9: wajadku.

di gëreëm itam ñi nga xamni waxtu itam ñoo ngi ñuy bayyi xel ci adina bi yépp ci www.jantibitv.com www.sunuradiotv.com waye itam ci sunu fréquence FM Dakar wakti nga xamni mo modi Touba ak Louga 88.6 94.6 jërëngë ngeen jëf yalla na yalla defal leen jamm ta defal nuko no ngi bëgg bu baaxa baaxa di rafetlu and bi ngeen di andando ak ñun waxtu ñak sa

ay ci kon mbokk mi ngok di nuyu wa Dakar 88.6 ñuy bayyi xel ci Louga keur Modou Binta ñu ngi leen di ziaré bu baaxa baax jël suñu nuyu ak suñu ziar ko ci loxul baye laaji bop ci Dakar soxna Mercek soxna mi ndong mom Seigne Moussa Sali Abdoulaye Ndiaye Abdoulaye Yadd wa Marsha Salam yépp Abdoulaye Diagne Dongal Darul Khoudous ma ngi lay ziaré bu baaxa baax te di la sargal di la ñaanal tawfiq ak taysir rafetlu and bi nga xamni yeen ngi koy andu ak ñun ci daara ji tol bi ak liggey bi jere ngeen jëf waye di bëgg itam bu baaxa baax jamono ju tambe kepp ko xamni ni mako baaxu di waxe transport nga ne ci dem bi ak dik bi di ñu bayyi xel no ngi lay wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh borom wote yi deur wi yeen ñep ñu ngi leen di bëggé nuyu maçon yi nekk ci chantier yi mulori bayyi peli plombier yi cordonnier yi électricien yi vulgarisateur yi sunu mbokk tolier yi ñom ñep ñu ngi leen di bëggé bu baaxa baax mécanicien yi mba jam rek ngeen fanane yalla ngeen ko yendo bekna cien yalla yalla defal len jam ta defal nuko yalla na yalla doli tawfiq ci sunum rew di senegal tayer ya ngi nuyu baye xel merci yi ak ñi nga xamne ñom ñoo di visiter yi ma ngi len di bëgge bu baax yeen itam di rafelu sen anando ak li nga xamne mom modi daara ji tolbe ak liggey bi ken du yenn yalla na yalla fay len yiow

0: mbokk assalamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh delsi wat nañu ngi présenter len garab gi nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle niu katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk cheikh sidine mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tar ci ëkk ñu ngi ak señ bi
1: assalamualeykum wa rahmatullah mbokk ñu len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiix di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jeureje cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xamne da ci def ay jeexat ci doom adama muy garab go xamne nak dang ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi li ko taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla insha Allah rabbi ta'ala li nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ni nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj

0: anando ak mom tabarakallah machallah ci li nga xamne rek modi jeus bu di ci tam ziar bu baakha baakha ma samba job ndong li fi jaar legi tew ko deg ma nga ci daru karim ma ngi ñaan yalla defal ko tawfiq sunu kaddu fek ko ci jamu di ci tam nuyu kep ko xamne yaangi begge serigne mustapha sek bu ties ak ko xamne tam yaangi wajjal li nga xamne modi gamu gi di ziar serigne mustapha mbay sam ci daru ihya ulumuddin fofu le ci touba yonu njurul ak mbollem donga yak yi nga xamne ñepp tabarakallah ñom itam at mu nek fofu lañuy dundale li nga xamni mom modi guddik yonante bi sallallahu alaihi wasallam mo ngi ñaan yalla defal ko tawfiq te defal nako mbokk mi assalamu alaykum wa rahmatullah mbacke
1: mang la ziar
0: mang lay delo ziar
1: mbaye ci jamm
0: sant baakha baakha baax
1: ñu la ziar dem rek ci toor
0: ala jomar wa wax nga dekk kay ma ñewela ma xarim ni ma ñewon nga fi
1: wa nga deg waaw
0: may lay ziar baakha baax jey
1: ñu lay nangul ziar
0: jerejeuf jerejeuf
1: di ziar wa
0: hmm
1: ñu nekk la ci sante ko
0: deug la
1: ñu ni bëgg ba
0: deug la jey
1: di ziar way
0: yep deug la jey
1: wa tundu ci dal bayoon kel
0: deug la ñi téro deug la jey
1: ñu lay ziar
0: deug la jey
1: dajeuf
0: way begna lol aladio mar jerejeuf jerejeuf nogi koy begge bu baakha baax ci diko jaajeufal aladio mar jey fofu la ci ci misra tabarakallah dem ne kon ganu mam khadim ci waccay gambu gi ci waxtanu am solo lol tabarakallah ta beuri njariñ jerejeuf yalna yalna fay lay yu jey nu ngi lay ziar bu baakha baax ta dile begge nuyu waye ci misra yep di len jox sen waccu waye sunu borom yok wir gi ak li nga xamne mo modi xam xam bi defal ñuy tamtal guand ak fekke bi jahi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam aji kon bokki bata ñu ngi and Serigne Moustapha Seck 88 628 1337 Serigne Salih Nguer jamu Serigne Sal yu nonko ziar bu baakha baax di ñaan yalla defal ko tawfiq gwand ak tayshir ak bolem bokk yi nga xamne yepp nongi fofu di ñu bayyi xel waye di itam ñaanal suñu baye ba baye ñiasse sal ñaan suñu borom doliko yermande ak ngeegal bi jaay sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam di wayjuru serigne malik sal khassida ak serigne bara sal nang ko del diko jaal njabot gep serigne malik ak serigne bara di ñaan suñu wayjuru wi di baye ñiasse doono nit ku bax nitu alquranul karim nitu khassida ku beggoon itam ki nga xamne mom modi cheikh mohammed lamine bara mbake no ngi ñaan yalla jegal ko te geureum ko bu bax tay ji la juroom ñetti fan yi fofu ci kërëm ci Touba Guédé waye tam nang koy ziar nak jankatu xassid yépp ndax way juru Seigne Malick Sall ak Seigne Bara mom way juru jankatu xassid yépp la tubarkal ngir ni mu njaboté ñoñé itam la njaboté ñenen xana rek kon ziar bi tek ko ci loxol ki nga xamné rek mom modi daïra muahibu nafion jital ci jëwrin Seigne Fallu Ndiaye Seigne Khadim Gueye ak mbolem jankatu xassid yépp tubarkal di len jaal suñu baye bobu baye ndiasse yalla nako yalla
2: ngir
0: man ngeegal ta oyeful suuf ci kawam Khadiku Aljana bi jahi ne bil safa sallallahu alaihi wasallam di ci ziar nak bu bax serigne cheikhuna bousso fofu la ci gadde di nit ku yalla baxal dem rek tabarakallah dajé nañ fofu ci keur serigne malik sall momitam muy indi li nga xamné mom modi ndialam nang ko ziar bax momitam di ku bax ku sel no ngi ñaan yalla defal ko tawfiq ci barke mamum serigne bakki bousso ay ci mbokki 88 628 1337 nu joko 88 628 1337 nu joko ci réseau DTL daara ji tol bi ak li nga xamné mom modi liggey bi kon ñaanando ak ki nga xamné rek mom modi serigne mustapha sek ci li nga xamné mom modi jazz bu

0: zolti mayam ki wa wa na wa je kana wui je kuja wui je ma as am se gara ye me elu gamu ti wa wa na la am
1: 88 628 1337 réseau d'RTL salam alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatou bako mbak ci wala mang koy beggé bu baakha baax jeureu jeuf mbacké baabu mo ngi koy beggé bu baakha baax di soppé seigne khadim gey mang koy ndokel te diko sargal momi tam diko ñaanal sunu cadeau fekk ko ci jamm ak mbokk yi nga xamné yépp tubarkallah ñu ngi nuy bayyi xel way di beggé li nga xamné momu du jotaay bi ci lu yaatu lool 28 minutes arafi touba mo botu ci 11h ci keur serigne mohammedou lo mom soxna ben gaabu ci keur serigne moussa mbacké mom cheikh abdou lakram mbacké dox jëm kanam borom ciun ñaan sama gor gui baye ndaw ma ngi la ci bégué bu baax ñaan yalla defal tawfiq sunu kaddu fekk la ci jamm ak mbokk yi nga feggol yeb di bayyi xel daara ji tol bi ak liggey bi fofu tubarkallah ma sha Allah amna solo de mbokk yi mak ñangok seen lepp dañ ko joxon yalla ak yonenti bi motax tubarkallah ma sha Allah yalla fayna len waye ñun itam no ngi ñaan yalla na yalla doli len di fay di len doli ngeureum li fi lek asaman seen janaaw ya ngi tim doomu adama yi amna solo lol yalla yalla doli jamm ci rewmi doli ko ci adina bi ak fef fo xamne mbindef ma nga fa ci kaw suuf rawati na julliti yalla yi deug la de

jërëjëf loo mu Serigne Saliou. Maa ngi koy ziar bu baax a baax te di ko bëggee. Moom Moustapha Lo moom Serigne Saliou di ñaan yàlla defal ko taw feexal. Maa nga ci Touba Daaral Khodos ak mboolem bàccikat yëpp yu ñuy bàyyi xel. Bàcc bët yu taxak muruleeg sheekeek ak xeet yooyu yi nga xam ne rek tubaarkàlla moom day dale te xeeti jën jënaan yeeg xeeti lekk yooyu nga xam ne gars yi sant loo dana koo bëgg di ko joxe rek. Loo maa ngi lay bëggee bu baax a baax te dina ñaanal taw feex bu ànd ak tay sir jërëjëf nuyu ma waa Daaru Khodos yëpp kër Alhaji Mbacke Kébé ak képp ku ñu fay déglu jamono ji tembe loo mu Serigne Saliou Ngo mi ci mbàccum bët mi yàlla na ko yàlla defal taw feex te defal na ko. jërëjëf Mouhamadou Mourtada Fall maa ngi lay sargal bu baax a baax jërëjëf bëgg naa ci yow de yàlla na sa jàmm yàgg waay nuyu waa ngiraan neen marché Mame Diarra yëpp di leen jox seen wàccuwaay di ñaan yàlla defal leen taw feex. ay

0: bo farlul ci sa bop day dam
1: wa
0: ko dam bo farlul ci sa bop day ay away des na la yag neub yag la mud niñ beugé amna baté jerejeuf mang koy beggé bu baakha baax te diko jaajeufal jerejeuf sama waji serigne mbacke borom madina tv mang lay beggé bu baax te dila sargal dila ñaanal tawfiq ak tay jir ñaan yalla defal sutura so anda xewal di ci nuyu njabot serigne mbacke madina gep islahu darini keur serigne mbacke madina jox sama ziar bu sama waji nak dam tal communication mang koy beggé bu baax jerejeuf begg na baax nuyu wa marche hlm yep di len beggé di len ñaanal tawfiq ak tay jir madina tv ci kaw ci kanam serigne mbacke madina yagal te wer barke borom touba barke sa mam je cheikh mustapha barke sa baye be serigne mbacke madina.

di ci nuyu bu baakha baax sama waji bay cheikh gey ma ngi lay beggé bu baax bay cheikh ndongal seigne abdourahim di ñaan yalla defal la tawfiq gu and ak taysir nuyu seigne abdourahim mom seigne mustapha fati di ñaan yalla defal ko tawfiq ma nga ci darur rahman jaay ak mbokk ñu fay deglu yépp jamono ji tay beggé jotaay bi santak ngeerum ñen na len nuyu ci kep ko yaakar seigne darul hasan jaay ñaan cheikh abdul khadir jaay mi jeewlinam sa borom yagal ko lol tamay ko wër barke cheikhul khadim ay ja 88 628 1337 ok nangi ci 11h44 minute 12h moins 16 abdoulaye sambu ci kaddu gi askan wi ci deglu bi ahmadou gey ci gungé gi deggal fofu amin min al ahbari allah

di ci bëggal bu baaxa baax ki nga xamne rek mom modi Serigne Khadim Diop délégué des quartiers fofu la ci Touba Daru Salam Guédé ma ngui koy bëggé bu baax té diko ndokkel di ñaan Yalla défal ko tawfex Serigne Khadim jërëjëf no ngi lay ziaré di ziar mbolam délégué des quartiers pi nga xamni no ngi bayyi xel jotaay bi da rafa lu tubarkal sa liggéey ak sa taxaway ci saw askan muy Daru Salam Guédé lolu amna solo tubark la taxaway chef de quartier bokku na ci di dimbali sa waskan di len saytu di xam seen yité nga ci dox tubark la machallah di itam dox ci digënté yi di jubolé di léral di jokalé amna solo lolu machallah jere jeuf kon yalla na yalla taxawula job no ngi lay bëggé bu baaxa baax di nuy bëpp chef de quartier ak chef de village yi nga xamni tubark la no ngi ci Touba di ñaan yalla defal len tawfex nu yag jappalé serigne bi ci dëkk bi tubarkal la ba dëkk bi mëna mel ni nga xamné non la ko serigne bi bëggé tubarkal la machallah mengélé ko ak non nga xamné non la ko ki ma tuddu légui muy Serigne Khadim Diop bokku ci référence di défé no ngi ñaan yalla defal ko tawfex di ci tam ziar bu baaxa baax Serigne Ibrahima Thiaw jërëjëf ma ngi koy bëggé bu baaxa baax Serigne Modou Sy duma ko fatti momité mi ngi ci xurum mbacké no ngi koy bëggé té di ko ndokkel di ñaan yalla defal ko suturu so and xéewal mbokki ay ci ko no ngi ci midi fuk waxtu ak ñaar yu manki li tolloko juroom ñett ci ay simili kon ma def ni set ki nga xamne momodi serigne cheikhuna mbacc inshallah rabbi nu anando bak sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bile wolofal assalamu alaykum jox ko kep ko xamne yaangi wadjal gam julit fo meuna nekke ci rewum yak ci bitim rew 11h53 ci Touba yonu jurul daara so mam khalid so serigne imam ñang mi ngi wadjal gam ko mo ngi koy jaar bu baax diko ndokkel momit fofé la koy dundulé ci daara ja and ko ko wa koñ be yépp ak way juru donga yinu fanané ko bu beut set amna solo dal assalamu alaykum

0: modou kayel ndjay talibou serigne mbacke mariam mou nong koy ziar bu baakha bax te diko beggé di ñaan yalla defal ko tawfiq gwand ak tay chir jeur jeuf beggé na la bu baakha bax jox la sa waccu way di ñaan yalla yok say ndam bu baax ak sa sutura di ci tam ziar bu baakha bax serigne cheikh fay nong koy beggé bu baakha bax serigne brand sour jeur jeuf beggé na ko nuy sama waji alhadji khadim bay dongo diko beggé diko ñaanal tawfiq ma nga ca baghdad bay lay mom serigne abdul khadir yeen ñep jeur ngeen jeuf mbok mi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ay ci koko ak siul mang koy djeglu bu delu señu djoko
1: 88 13 37 11 55 minutes ترجع صفاعته هذا الذي نوره هذا الذي جاءنا بشرى المسيح به محمد المتبع محمد المتبع محمد المتبع نعم سبي وخدا
0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم انجار mbacke balla
2: yar na ndé
0: ah ñu ngi la koy dello dé yaram
2: ma la koy dugg ma la ndongali
0: ndongali
2: dam sar loyen
0: dam sar loyen
2: ay no ma no ci so ma ngi dugg
0: señ dam na nga def
2: sant do baax la
0: ma ngi lay bëggé bu baax sar
2: la koy dello
0: jërëjëf sar
2: ngi ni ñaanal ko ci rek
0: amin yalla nuko yalla défal sar
2: ak ci xam su dam
0: amin sar
2: ñaanal borom la
0: Olay sar
2: Yalla Yalla ko dafa bo ci ne rek yeup
0: Amin sar Amin sar
2: ñu do watu ba jël ci ben son ndax mo ko dire ñu def wax
0: wa fi de melni bagage ci amna fi
2: Yalla ñu sun mara sol ba watu ba
0: Amin ya rabbal alamin Amin
2: ma ngi ñaan ci Bamba Dior ci kër waal ñu jër waal tam
0: Alhadji Bamba Dior ndaysan
2: wa diko may da bay jay bëgg fal
0: deug la
2: ko may sama xarit sama rak jay
0: deug la
2: ko may sama jaba ko jox
0: nokay
2: ah di ko may sama ah so la yes
0: deug la
2: ko may sama ya di ba baxe
0: deug la
2: ko may sama
0: ko
2: may waaw tan di rek
0: deug la
2: ngir ak di ko xam yel
0: sama ba jerejef begna
2: wallahi
0: wallahi sar amin yalla nki yalla bolé defal
2: ñaaral sama ma ko fal yalla ci borom ay bu dal ko wëral
0: amin
2: moy sama sori
0: ah ndaysan
2: lepp luma ñaax
0: ci mom rek yalla na def ko waaw
2: ma ngi sax waal bo xam ci ala ci bamba jor ba
0: bamba jor wa inshallah
2: ni di la teew lu
0: waaw tuwarkal
2: barki cheikh amadou sam
0: waaw amin sar amin
2: yalla ñu yalla def ci jax yalla
0: amin ya rabbal alamin
2: inshallah de
0: jerejeuf begna lol jerejeuf ndaysan ñun ñu walo yeen yeb jerejeuf bekna di rafelu senan nando ak ñun gërem kep kuñ fay deglu jamono ji serigne mbacke gay mi ngi fofu momi dama ko ci faté jerejeuf soppi alhadji bamba dior bi waye nak di ziara mbolem soppi serigne bamba dior yeb wala elhadji bamba dior ñaan yalla defal ko tawfiq gwand ak tay chir mok cheikhou medina ba ko nga xamne momodi 4.6 cheikhou medina ba ko nga xamne momodi mohamedou mara set di ci nak ndokel bu baax sonu mam amitiam mom serigne jeri wadane momit non lay beggé serigne jeri wadane sugu nogi ñaan yalla defal ko tawfiq yokay ndam mom nuy ci sonu ummi tiam ak bi tek wa keur ge yeb di len jox sen waccu way di ñaan yalla defal len tawfiq gwand ak tay chir ay ci mbokki 88 628 13 37 Oumi Camara Baltogne ma ngi lay ziar te di la beugé wa ya ngi ci jamm ni sonu nday jagn bu baakha baax diko sargal di ñaan yalla defal ko tawfiq gwand ak tay chir ak mbokk yi nga xamni yeb tubarkallah nak nuy bayyi xel ci youtube bi jamono ju tembe day beugé jotaay bi yalla seen jamm yag lol ay ci cheikhuna mbacca wala fa lu sallallahu alayhi wa sallam

0: tayyibun
1: khaybal balada
0: mata rafiqi kitabullahi wa
2: dalibe serigne touba fo meunti nek ci bir rew mi ak bitim rew ginaaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohammedoul muntakha mbake yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liguey bu mak bi ci daara ju mak yi di complexe cheikh ahmadoul khadim université bu touba di liguey assainissement bi defar yoni taral ko defar canal bu mak bi tollu ci 4700 mètres ngir yobou ndoxum taw mi fimu wara dem liguey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbok yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jeureu fi borom Touba
3: liggey du mum laal souf nañ ko yëkëti bu lol lu ñu yëkëti mum laal souf ila kalimatillahi al-ulya lol dong muy liggey bi.

liggéeyal yont bi liggéey bu sax dàkk di jël nag sama jëmm nag di ko ko jébbal woo ci ya ilayhi uslimu mooy aslamtu nafsi li rabbal aalamina jëmm faral di wax bi ñëw ci arafu miim man chàkk hal xulli xaaw yoxluxu man daana abal qaasimi fa wa zo wasan maxa tifaati wa jamiici iriya bi kawni abdallahi xaadima nabi kii kon man ud nabiil mustapha ribaaxi dunya wa oxra wa bii falaaxi mat u rasulillahi sala allahu alayhi bilaali wa man qafaaw martabati wa siinati wa jaa'i bihi aruumu maala dal ilaahi muhammadun acala albariyati ayada ni ashrafuhum dikran wa awdaxun huda manaaqibu lmuxtaari faaqat zuba daw'an wa fi lkasrati faaqat turba mbokki loolu na arafu miim nee na képp kuy nekk fii di sikk sàkka naa ndax bind nañu wala deñ bind ku xaw a jige abal xaasim nee na kooko day nelaw so kon nee na tagg yonte bii di mustapha nee na mooy sama ngañaay ngañaay mooy bénéfice ci àdduna ak ci àllaaxira te nee na moomit ci lay texee ci taggu ko bokk yi foofu lañ fi taxaw tuuti kon nan fexe ba boole ko ci ci suñu dund gus bu ne na nga sas sa bopp ci lii nga xam ni suñ tubaa nee na tudd na lenn ci lum di amee nga am loo ci sas sa bopp fexe ba di ko jàng na nga am xasaayiti yoo xam ne salatu ala nabi la yoo xam ne matu nabi ji la lu ndaw ndaw ndaw lu rëy rëy rëy nga sas ko di ko jàng ñi nga fas yéenee bus bu ne nga am loo def ci sa biir bii nga lawaay na nga jaayante xasidi nga am yoo ci jaayante di ko def lii ëpp naa bàyyi de matu nabi il mustapha ribaaxi dunya wa oxra wa bii falaaxi mbokk yi bëgg nga ngañaayi luy tax nga texe ci adnoog àllaaxira moo tax mu ne matu rasulullahi sala allahu alayhi bil aali wa man qafaa martabati wa siinati wa jaa'i bii aruumu maala dal ilaahi tagg yonentem bii nga xam ne na yàlla julli sëlmal ci moom ak ay ñeñam ak i saabaam ak ku ko xañtu ku ne daal ne loolu mooy sama yëkkati ku mooy sama martaba loolu mooy sama taar nee na loolu mooy sama daraja te ci moom ci laa amee fa yàlla laa am bii aruumu laa doon sàkku la maalal ilaahi fa yàlla nee na ci laa ko amee ci tagg ko ci laa ko amee moo tax ma ne yow kon war nañ cee taxaw sasar sa bopp yow fexe ba yow it nag comme daa bind fer ngay ji del jàng sasar sa bopp waay mbokk ni sasar sa bopp mbokk yi dee ko diglu del diglu xaside yi xaside yi njàng njàng mu jub nag laa wax waaw ndax man xawma xaside luñ ciy boole luñ ciy boole mu soog a neex dal dama ko xamul xaside kese kese moo neex mbokk yi daaj ko rek waaw waaye mel ni kuy tëgg ak daaj boo xam ni nit dañ koy boole ak feccat xaw ma kuy dégg xaside di maanaam di jàngaa bi ma daal kooku jaaxal na allahu akbar xañ nañ ñàkk xam ni mu wax la xañ na xañ na waaye àdduñu de yéen baal ma jigéen ñi mel noo xam ni def seen kanam yi loo xam ni sëñ bi seen mees yaa ngi feeñ ñu bokkale wala bokkale wuñu góor ñi toog di jàng jigéen ñi di leen wër góor ñi di leen xool léeg-léeg sax am góor gu doy waar lool jiitu jigéen ñi di fecc subhanallah groupe di wër mbokk yi loolu laa war a xewwi boo ñëwee teg aw juróom xamoo 100 francs sëñ ñi loolu dëgg yàlla war nañ ko wees fi mu toll nii waaw war nañ ko

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbok auditeur yi ak mbok auditrice yi gannaaw biñu sante yalla suñu borom julli ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tay nak dañu amat xol bu sedd ak mbekté mbekté mi wessul kilifa go xamanteni ni fimu bok rek wax deug yalla su togon ci buruxam tubarakallah mashallah yalla dana ko teral ndax fimu bok lool rek ab tir la waye nak waxtan moy ubi buntu waxtan nañ amna luko nakari ci media bi wessul ñi nga xamni dañuy genn di wote woni damay ñaan wala damay fajj mu dem ba neena batub asrar donul lu yomb ndax yalla moni won yutil hikmata man yasha wa man yutil hikma faqad utiya khairan kaseeran gannaaw yalla da bañ ba seppi ni moko jox kuko soop kon na mbir mom buñ ko bëgge jël wër ko ci mpenj ku jog ni damay nangam lool da ko metti tax mu am ben bat bo xamni daf ko wax muy law sakata ahlul haqqi law zanna ahlul batili annahu alhaq ñi amé deug yor lu wër sa borom jaglel len ko suñu togé ni ak ku dem ci radio wala ku wax ci télé melni ñepp néna bu boba ñey genn di wax ta yoruñu lu wër nit ñi dañu japp né ñi ño yor lu wër dañu jël ñepp masalé leena tabu su ñepp yamon am ñu gëdd seenu cër motax ñu dagaan ko ko mu mayñu ñuko ci sant nak bu baax ndax waxtu wi ñi wax ak yeen lér na ma ni ñi tok diko xaar tabarakallah ma sha Allah waye nak gannaaw maynuñu ci jotam ñu def ak mom émission ngir yaatal ak waxtaan ak labiré liñ ci jublu rek moy képp ku jëflante ak mom ñun ñi def ak mom émission bi dañan ci jëlé ab yool bo xamni faju aaje ja nga cey am ndax wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi duma guddal yalla dana dimbali ab jaamam taxaw ci lepp luy dimbalal jaamam fek jaam bi mi ngi taxaw di dimbali mokum jaamam ci lam ko tané ci lam ko ëppelé ta yalla rek tax lolo tax ñu gën ci sawar top ci dagan koko muy cheikh abou bakkar niass cheikh bi nuyu na la bu baax tay am mbekté na ci jakarlo ak yow ma bay nga nuyu auditeur yi
1: wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Seigne Moussa ñing lay fay di nuyu mbolem auditeur ak auditrice yi fep fuñ mënta nek mo xam ci biir rew mi ak ci bitim rew ñu ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: Cheikh Abou Bakkar Niass kan moy Cheikh Abou Bakkar
1: wa aduna mom xam nga wax ci sa bop mom mu yombul waye Cheikh Abou Bakkar mi ngi dëkk ci Kaolack ci Madina Bay ma jàngé fi ci rew mi alquran jàng fi yi nga xamanteni mom la fi mag ni daan jàng bam ci paré génn dem bitim rew jàng fa bam fa ay diplôme del ci wat fi ci rew mi ci gatal ci suñ ko tanké lolu dal moy suñu jaar jaar
0: deug la cheikh bi nak al asrar bat bi dem na ba fiñ toll ni melna ni amatul valeur ndax ku jog dox ci ku jog ni damay nangam li neub du lepp lañuy wax ci penc du lepp lañuy won ci penc te yalla dafa bañ ba seppi mam asrar lan lañ ci mën ak lan la mëna def ak lan la mëna dindi ak ko xamni ni dem nga ci ku ko xamul mu jox la ban danger la la mëna jural
1: waaw xam nga asrar borom xam xam yi dañuy wax na ñu ne ki nga xamne xamul ko jël asrar bo xamanteni dafa dam jël ko jox ko nit ko mu jëfëndiko ko galankor yam ci mëna jëlé kenn xamul num tollu te legi dafa bari ku naan mëna jël secret bo xamanteni xamul sax secret bi lan lañ ko tëggé ndax secret yi dañ koy tëgg ci basmala yi dañ koy tëggé ci fatiha yi ñu tëggé ko ci nangam bari na tay kuy fajj soko tégalé secret ne ko ci li ci lan lañ ko tëgg mënu la wax ci lan lañ ko tëgg koku nak suñu dafay fajj dafay yok fever waye du fajj kenn légui nak lolu mo bari na ku ñuy tuddu dal fi ne dafay fajj yalla sédd na bala mo fajj kenn dafa rëñké ci bopam ba paré ndax mo gëna fever ñëpp
0: lutax
1: wa ndax xam nga aduna lu ci ne mom sokoy wax dafay fay nga maîtriser ko xam ko waye lo xamul maîtriser woko ne da ngay fajj nit ki dang ko bëgg lor waye bëggo ko fajj
0: jeureuf mbokk yi koku moy cheikh abou bakkar niass de ngeen fimu ubbe tay ci labiré bu gatt bobu ak teunk bu gatt bobu señ bi dama ñew kullukum ra'in la yanti bokhon wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati ma wayjur wone sam nga te ëlëk dan la laaj te gis nañ jamono ji kasso yaangi fess xala yaangi te ñi ñi ngi faq ñi ñi ngi gaday jigen ñangi nek ci nakasu du nonu da way jur yi am ci responsabilité parents bu ci bëgg teunk sax njabot ci njub teunk leen fo xamanteni ni leer na yow danañ aw fa nga xamni yalla dana la gëreem ci yor ba nga leen yor ndax mënes na la def lu mbir mo xam yow da nga teunk say dom pour ñu budé ndialo duñu ndialo budé satchu duñu satchu budé tux duñu tux budé naan duñu naan ndax amna luñu leen mëna liggéey wala def ko ba tek leen ci barab bo
1: waaw Alhaj Moussa laj nga secret bu am solo parce que légui dafa bari wajur yo xamanteni bari na ci ño xamanteni dañoo dégager sen responsabilité ci sen njabot ta njabot kenn du dégager sa responsabilité ngir kané dafa nek ci luma nexut motax damay dégager sama responsabilité parce que tay bo dégager sa responsabilité lepp lo xamanteni daf koy def ci lu safano ak diiné yalla daf la koy hisab yow ci sa bop parce que képp ku ci nek yalla dana la laaj nan nga yare won sa njabot su fekke ne yar ba jarna yon yol ba nga xamanteni mom xale bi daf ko ci am yow ya ko ci epolé su fekke ne safan wala tim lang cey am mo epolé cey xale baram motax nit ku nek war nga fexé dal ba base bi nga xamanteni mo ñëk moy yar bu ñëk bi nga yar ko sa njabot ba nga xamanteni dana xam fu muy tek tankam te itam gëna bu mu xamé fu muy tek tankam ba par amna ci lo xamanteni dañ ko ci dimbalé ndax mag ni bu ñëk suñu amane njabot wala seeni soxna dana am secret yo xamanteni dañ koy bind jox len ko mo xam yu ñi naan la mo xam yu ñi jëfëndiko ci nangam képp ko xamanteni jëfëndiko nako dana mucc ci njaalo dana mucc ci sa tuk cigarette dana mucc ci nan sangara dana mucc ci anam yu bare bare ci jëm ci yoy lool nak moy ku ngey xalé bi ba nga xamanteni lepp lo xamanteni bëgg na ci duggu dal lolou mo koy orienter ba nga xamanteni ci yoonu siratal mustaqim ci lay teggu
0: deug la kon siat bi tay ji kep ko xamni bañ nga sa dom sacc wala mu nan wala mi ngi koy jëfëndiko nga bëgg mu genn ci tay bu la sétsé mën nga leen ci dimbali
1: du sax lu jafé yeen jafé secret bi buñ ko joxé mu jëfëndiko ko ci katunu yalla su fekké ne ko xamanteni la li ci ëpp li ci gën nak moy ko xamanteni bala mo départ di nek ci lolou nga jox ko mu jëfëndiko ko su fekké ne dem na ba passé dimension bobu non fekk ma nga ca dang ko koy jox ti mu jëfëndiko ko ci katunu yalla loolu dañ koy dëjëlé ak mom ba nga xamanteni xelam sax do ci nek ci katunu yalla loolu mom yaakaarna ñi nga xamanteni xam nañ yi fi mag ñi bay won xam nañ ko secret bobu baax baax
2: mom serigne aboubakari niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joggé croissement ñaga jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: seigne bu fekke da nga am jabot gu jigen te jamono ji xalé yu goor yi te ba melni man xamni mom soxnay rek takkuñu bawun ha nga bañ goor noblen fo ak ñom xeyna ñu wonné ci lor wala ñenn yi ha am ak ñom tout tank ba paré bañ ko nga bañ sax jabot bu jigen lol dal len ndax mën nga leena defal lo xamni goor danañ to goor fek yalla dogal al khairi ci ñom
1: wa xam nga amna secret bo xamné mag ñi dañ ko daan defal sen jabot yu jigen ni secret bi kep ko xamanteni jëfëndiko nako kep ko xamanteni takul la bu ñëw ba bëgg and ag ci yow dootu doon goor secret yo mom yaakaarna kep ko xamanteni jox nañ ko mu jëfëndiko ko kenn dootu ko mëna say say wax ma la nak di ag ci mom kep ku ñëw ba tim ko dootu doon ci goor yaakaarna ku doonut goor monta man ci jigen dara bako yaaxal dara
0: mais loolu xana ñi tukki wara bay seen soxna ginaaw bañ ku leen teddé wala ku leen def yeen yi xana ñoñu war nañ ko mëna fagu
1: waaw loolu amna ñukoy sax fagu ño xamanteni dañuy bañ ku and ak seen jabar amna ci sax bu gëna graw bobu ñi nga xamanteni dañuy am jabar ta bañ ko and ak seen jabar amna ci secret bo xamanteni buñu leen ko ligéyalé ñu jëfëndiko ko parce que loolu ci sunna la bokku kep ko xamanteni am nga jabar nga bañ keneen ko and ak mom di njaalo ndax waxuma la jëmi njaalo ji rek waye febar ba ci nit ki mëna jëlé rek gëna bu andaat ak mom loolu kenn xamul num tollu motax duñ ko ligéyal ku dut ko xamanteni dafa nek ci boom suñ ko ligéyalé nit ki bam jëfëndiko ko kep ko and ak mom mom sakara bi day niwi rek di niwi rek fek ñewatu ci jëkkat ji balu ko ak wala jëkkat ji am lu mu ko jox mu jëfëndiko ko du dañ motax danger bi nga xamanteni daf ci nek moy dem ci jabar jo xamanteni jabaru jambour wala ci dem ci jigen jo xamanteni takoko
2: mom serigne aboubakari niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joge croissement ñaga jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: seigne bi bu fekke jigen ju am borom keur la ba pare nak beug sax ci sey bi ndax gis na fa jamm gis na fa xewal gis na fa tawfex wala gor go xamne wax deug yalla soxnam si kat jig nako yalla dogal na beugante nañ ta amna ño xamne xeyna buñu sañon sey ba du am nga bëgg ñu bëgg ñoom seen sey bobu deugër ndax mën nañ leen ci defal lo xamni kenn du ci mëna yaq dara
1: waaw loolu amna ñu mu koy wax ño xamanteni dañ fay ñew dima wax lu melni nopp wala leen sey dafa am lu ko wara jitu moy daj ba nga daj ngeen daj seen bop ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg wala ngeen ñakko ba nga xamni kenn dootu ci mëna dugg di ci yaq parce que sey dafa am lu ko jitu il fallait que nga jël nopp go xamanteni nopp yu am doole la wala nga jël ñak bo xamanteni dang koy ñak seen digënté yeen ñaar ba nga xamanteni kenn dootu ci mëna yaq mo xam dajalé mo xam duul ci wax ju sew pour yaq ko loolu mo ci wara jitu su fekké na loolu jitu ci nak su way joggé fa lu mu ci bëgg def rek daf ko ci daf tay tam baba dajalé sax dalen di yomb waxuma la dajalé sax way wax ju sew jo xamanteni daf leen di takalé sax day yomb way li nga xamanteni dal mo ci ñëk moy ñak ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg
0: té loolu ku ñëw mën nga ko ci dimbali
1: wa loolu mom sik neeku ci képp ko xamné ñëw na bañ waxtaan ci inshallah rabbi bañ ligéyal ko mu jëfëndiko ko ci katunu yalla amul minde fu mu leen mëna takalé ci katunu yalla loolu mom
0: mais cheikh bi loolu war nga ci dimbali gaay ndax so démé tribunal sey yi tass bari na sey yi yëngu bari na ah maam ñu ñi fay di ñibi seen kër bari na mais ba ci ko xamné ni bu soxnam dafa fay mu bëgg mu del ci ndax loolu amna lu ko mëna délosé
1: wa loolu yoonu wajj lañ koy wax wajj nak dafa bari ay façon ku dem nga bëgg mu ñëw ak ko xamanteni sa jabar dafa dem nga bëgg mu ñëw yoy yeb dafa am secret bopam waye amna ci secret bo xamanteni su fekke ne dafa dem nga bëgg mu délosé ci katunu yalla buñ ko ligéyelé parce que lepp kenn duko wax ci radio mu defé ko nañ ko waxé ci katunu yalla inshallah rabbi bala mat abdir ndaw ci dañ ñibisi képp ku ko gool wu sax mëna ñëw ñu ligéyel ko ko bam xol lu dal xelam su paré mu soga fay
0: est ce ay ci 78 moy numéro téléphone bi jël len ko yeen ñi nga xamni seeni sey da yëngu wala yeen ñi nga xamni yalla dogal ni yeen ci jamm sey baangi neex kër gaangi am jamm te bëggo kër gi yëngu tel ci jog nimay wax rek fagaru ci bi nga lakaleegul
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 99 adresse am nak mo ngi nekk ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: cheikh bi nak damay jall ci li nga xamanteni tay dafa aju ci mbirum ñu bari da len di dal ñu jek jek yaakar lu nekk len dal lenen wala ñuy dam bay am arrière pensée am ay stress ay xel yu ki lo am du tok te da ngay am lu ni gañ ñu nan diiw dafa am alal wala diiw day liggey day am xaaliss waye day yaq fekk na diiw ci bopam mom tayuko mom day gaspiller ben xaaliss bu som bu 10 su paré togaat xelam yeddu ko mais teewul bu yoraté defaat ko lolou lu koy waral ndax am na lu koy dindi
1: wa lolou nak ñetti mbir da ngoy waral ben bi def la lay nek ben bi ciat lay nek ben bi rap lay nek bu ci nek nak dafa am secret bu koy fajj yoy nak su fekke ne dafa dal nitki nitki woñu waxñu ko faaw dañ ci def li sikhar ba pare xol ko parce que tim aduna gis nga am na ci lo xamanteni il fallait que nga xol ko ba xam nitki lan moko dal nga soga meuna jaar ci ban yoon nga koy dimbalé bam genn ci jafé jafé bop waye su fekke nitki dala woné lan man nangam ji la am dama yaqku yaqku ala rek nga ne ko nangam la koku xam xam bi mi wax maîtriser wul ko waye kep ko xamne ñew na ci ñun ba wax ñu lool dañ ci def li xaar xol ko bu baax suñ ko xolé lepp lo xamanteni war na ci inshallah rabbi ci katunu yalla dañ ko jox secret bo xamanteni mom mo koy dindi su fekke ne walum def la dañ ko def lu ko dañ ko jox lo xamanteni bala mo juroom ñaari fan dina dañ inshallah rabbi gën ci yaag juroom ñaari fan su fekke ne ciab la tim mom mi ngi aju ci nit ki ak ci ban maqama la yor ak ban daraja la yor ku ci nek rek ak daraja ba nga yor
0: señ bi kon ciat dafa am ay yu wuté
1: wa ciat dafa wuté xam nga tay ki nga xamanteni borom daraja la koku su koy ciat di dugg dafa am ciat num koy duggé ki nga xamanteni du borom daraja su koy ciat di dugg kem tol wayam rek non la koy duggé pour nak ñom ñep nga dimbalé ku ci nek ci soxlam tay so jëlé ki nga xamanteni amu daraja nga jël secret bi ngi ko wara liggéeyal ci ciat jox ko ki nga xamanteni dafa am daraja duko jariñ dara deug waye tay so jëlé ki nga xamanteni dafa am daraja nga jël secretam jox ko ki nga xamanteni amul daraja man nako jariñ dara
0: kon li arab nan li kulli maqalin
1: maqal
0: deug la
1: wa parce que aduna lu ci nek rek dafa am tol way
0: deug la
1: ku ci nek nak xam yonent bi dafa wax sallallahu alayhi wasallam wa anzilun naza manazilhum
0: deug la
1: nit ku nek rek dañ koy wacc wayam
0: deug la
1: lol moy tektale ne nit ku ci nek dafa am secret bo xamanteni dafa juk pour yaw ki nga xamanteni dafa am daraja dafa am secret bopam ki nga xamanteni amu daraja dafa am secret bopam
0: deug la kon dal loxo bu beun ak yaqku yaqku le ci walu am budul tok lolou ku ci yite wo bu ñewé meun nañ ko te
1: waaw lolou mom ku ci ñew ci katunu yalla inshallah rabbi dañ la defal li sikhar xol ko suñ ko xolé ba xam lan moko waral dinañ la jox lo xamanteni soko jëfëndiko inshallah rabbi ci katunu yalla diga takali ko ngom kep ko xamanteni nak aajom natafa ju sax ci suñ loxo yalla buñ tegeenté bari wala ñuy jëflanté mu ci sonal bopam
0: deug lo kon kay yalla na sa borom dogal aajo yi warfa jaar rek kon mbokk yi mu ngi nonu
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99. Adresse am nak mo ngi nekk ci tableau kunu ndeb bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accé ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: señ bi listikhar ak khalwa daf ma yobbu wat ci ma laaj ci sa biir wax da nga wax wax bu am solo ki am ciat da am daraja bis bu set war nay meuna laal dara ki nga xamni xeyna amul daraja wala nangam sans de pas kenn ku ci nek ak nim lay duggé ak niñ koy dindé am ño xamni bis bu set ci sa biir wax ne nga war nañuy laal lu len di musal ci ciat kon da ma yobbu wat ci ñi nga xamni yalla dafa dogal ñu am tour yoré ndombal tank lu ngand wala yalla dogal ñu yëngu ci lo xamni ñi len tek bat bari na war nañu mëna am nak ku leen tiyel course suma ko bëggee léral ku nekk ci seen ginnaw di taxaw ci seen bagage muy tiyel leen course
1: wa lolu
0: ba ci duggu xalwa
1: lolu dama lay wax waxi olof ji biñuy wax ne ku am kuddu do lak
0: ku am wëru way
1: ku am wëru way do neexa bu max gis nga amna ci nit ño xamanteni bu fekke ne ay boromu dara jalañ jamono ju nekk dañu wara jëfëndiko lo xamne day dindi liggéey lo xamanteni da fay toccal lo xamanteni da fay dindi ciat lo xamne day dindi galankor jamono ju nek dañ ko wadd jeufandiko ndax da nga ma jox la ci ben exemple ñay liggey ak yow ku nek di def ñe nek ci keur ga su de ay jabar la ku ci nek di def ñe bëgg ñew ci yow di ut ci luñ am ku ci nek di def ñe la xam ku ci nek di def seforia ku nek di def minnaani ku nek di def lool yëp ñu jël ko seuf ko kenn nit
0: señ bi cher bi wax nga lu yéme
1: lolu yeb bu fekke ne dañ ko jël seuf ko kenn nit ko xamanteni préparé wul bopam wala da fay jëfëndiko ben ki ci ben at rek ne man jëfëndiko na galaj gi doyna ta mom jamono jëm ko gëjë jëfëndiko bo ba légui ñay def ci mom su fekke ne amu dara lo xamne moy dindi yu mujju yoy non daf koy mujju andi li yeneen di jafé jafé bi ci gëna graw sax moy bu fekke ne ko xamanteni la dafa jita lo xamanteni da fay recruter ay nit ku ci nek day dem ci sëriñ ne ko dama bëgg ñu jël ma kan moko yor mu ne ko kan mo yor dossier yi mu ne ko diiw ñu jël say tour ñi di qadim di duggal ñi di sul ci ay armel ñi di jël di tangal loolu yëpp ñu bëgg ko seuf nit su fekkee ne nit ki préparé wuñ ko wala amul ku nekk ci ginnaawam koo xamanteni léego léeg dina toog ba mu yàgg mu def li saxaar ci ay mbiram wala mu xool ay mbiram gis ne kii kat def nañ ko nangam mu jëm koo dindi moo xam ci yoonu kurus lay nekk parce que gis nga àdduna tim ak lu mu taxew kurus moo gën a efficace bindi yi ñuy wax
0: sëñ bi dama daan dégg ci sa jataay yi ñu daan toog te du rajo ngay faral di wax naan kurus dafa melni téléphone ko soxla bo composé numéro téléphone am so djumul ben chiffre ding ko jot
1: ci lu wer
0: kon tay ji nit ki bu nekké fu mu meuna don tay nga bëgg def ci mom ay mbir tay yoré kurus ay code la yo xamni ni lang ko bëggal mën nga ko defal ta tok ci sa ruq
1: xam nga nit ñi ño dem ba nga xamanteni ko joxut am mbind daf naan señ bi joxul ma dara waye kurus ñun buñu joxé ni safara sax suñu joxé ni safara lañ koy liggéeyal nga xamanteni ci lay gis bopam deug deug ci kurus ga lañ koy liggéey waye faaw ñu jox ko safara bo xamanteni comme nit ñi légui loolu lañ gëm dang ko jox safara waye nak lañ koy liggéeyal ba nga xamanteni ci lay am satisfaction loolu ci kurus lañ koy liggéey te itam képp ko xamanteni dañ ko liggéeyal mom dana xol fam toll avant muy jëfëlanté ak ñun ak fim toll bimu jëfëlanté ak ñun ndax ben lañ wala duñ ben té lool mo ci ap solo
0: señ bi tay bëgg na lool ndax li nga léral amna solo waye fanwéri minute bëri wul motax ma bëgg tënk rek kon tay ji suma déggé ci sa biir wax nit ki bo jëfëlanté ak yow bo won la ginnaw téwul yow yang koy suivre diko top diko xolal ay mbiram té mom sax du ko yegg lélé jombul ni dang koy wo niko gënël nangam wala défal nangam
1: wa lolou mom ñi ñuy jëflanté xam nañ ko bu baax baax ndax légo lég ñu liggéeyal nit mu tok ab diir ñu woko ne ko lañ la liggéeyaloon fan nga ca lan nga ci gis mu ne ñu nangam la ci gis su amé luñ coy yok ñu yok ko ca waye duñ bayyi nit ki rek mu jox ñu alalam rek ñu jox ko lañ koy jox rek bayyi ko mu dem parce que lolou da fay tektalé né soko défé da fay tektalé né nit ki da naka xaaliss rek ngay wucc mom waye su féké né da la jox alal li nga xamanteni mo la wara gëna ñor dëgg mo yaakar gi mu am ba ñew ci yow bay ay nit ñew ci yow yëkëti même bu dé dërëm ak ñaar dërëm am jox la koku war nga gor gorlu ba nga xamanteni yaakar gi mu am ci yow mu baña tass ndax ki gën ci nit ñi mo gën ci ci fa yalla loolu yoonu ci muhammad sallallahu alayhi wasallam wax motax côté bobu mom dañ ci gor gorlu bu baaxa baax
0: machallah côté bobu dañ ci gor gorlu bu baax ma fatali numéro téléphone bi mbokk yi ndax limuy léral fanwéri minute rek lañ am tay ci émission bi motax may baram di teunk ndax liñ wara leral barina waye jombul ni lu xajut fi rek sa suko jot gi mayewate danañ ko daganaat ñu leral ko
2: fofu mom serigne abubakar niass nak mo ngi nekk ci tableau kunun de tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxiraat bo fi accès bo wote ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99.
0: Cheikh bi kon borom ndombal tanki magistrat yi commissaire yi ba ci ñi nga xamni tay leer na yow ñom nit du xey suba wangon te soxlawul ci ñom keuyit wala ñom ñu wara décanter ben situation kon ñoñu soxla nañ ku leen tiyel seen ginnaw mais ñomit dafa bëri sëriñ so xamni dañ leena door ba gëmatuñu sëriñ yenn sëriñ ci tay manam ñi nga xamni gëmatuñu sëriñ ñoñu ban yaqin nga leen mëna won bo xamni leer na yow naqar bi nga am ci ñi naan mëna mëna mo tax nga jog pour gëna genn pour leral
1: waaw xam nga aduna mom su fekke ne da nga wax ne ñeppayam rek man na am la la wara jëriñ dang ko romb ndax aduna ku ne xam na ne fim ne dafa yaqku ku ci nekk yangi wut lo am ta fi ngi koy tag rek moy ci mbalitam aduna mi nga xamanteni du jariñ dara te nit ku nek warna baye xel bis bi nga xamanteni yawmul la yanfa malun wala banun ila ma ata allah bi qalbi salim gis nga bis bob ku koy sorale rek war nga baye xel lu bare bare ta nga xamne alal tim jaruko motax kep ko xamanteni dañ ci jeflante ak mom dañ ci jital yalla ba pare sok ci tek leneen luñ ci tek legol ak nit dana ñew ne ma ndax li ngay def ni dang koy garante mané la même suma ko sañé wax sax duma ko wax ndax yalla dafa am maxama bopam jambi am maxama bopam ñu tan nit ku nek rek dang koy wacce wacce wayam yalla dafa am fuñ ko wara wacce jambi am fuñ ko wara wacce
0: deug
1: la waye kep ko xamanteni jëflante nañu mom ci côté bop li tax nit ñi di ñak gam moy lañ lay jox ta man amu jafé jafé ci côté bop kep ko xamanteni gis na né nax nañ ko bam sonu ba nga xamanteni ñaka joxé alal joj motax mayna ko mu ñew ñu jëflante suñ ko liggéeyale liñ koy liggéeyal ba paré mom dana mëna xam ndax ki alal moko yëkëti wala alal yëkëti wul ko té loolu ciëp solo
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99.
0: Cheikh bi nak damay jëkënte ak waxtu wi ñëw ci li nga xamanteni dafa aju ci liggéey sank bross nañ ko jundju nañ ko xéetu liggéey yu bon yi jamono ji yaquna ku nekk ya nga xol na am sama morom bu ma raw ki ma bokal place di liggéey bu ma ëppalé tay ji ki ngeen nekkal di liggéey ndok mom sa morom def ci yaramam lo xamni fek ya nga den ak mom doko tim mukk mo lay tim tay xamoko sey mbir di gëna deugar ngay dem ci ay sëriñ mëno gis dara ndax mën nañ la defal lo xamni yow fa nga nekk sa morom dula tim
1: waaw xam nga gis nga laj nga question bu am solo gis nga dafa doon mbir mo xamanteni buñ ko xasse def nit toujours day yaqule wala toujours su waron di avancer day deltu ginaaw toujours bu duggé ci dara war ci am résultat du ci am résultat yaqku yaqule ji mi am ci walu alal da fay bari fep fo xamanteni duguna ci war ci am xaliss bi day saw lool nak likoy waral moy nit ki barab bo nek war nga fexé paré ci sa bop ba nga xamanteni kenn dootu la mëna dula mëna yaqal dara amna ci sax secret yo xamné soko xasse def nit su fekkone waji daf la wara tim dootu la tim mukk ci aduna lolu mom yakarna ñi nga xamanteni dal na len ñom xam nañ ko bu baax baax tay tam amna ci yo xamanteni sax waxuma la liggey waye galankor yu bare bare la mëna andi ci nit xam nga Alhaji Moussa tay nga fekk ñaari nit ñuy dox nga ñew jaar ci seen digënté lim mëna galankor ci nit ken xamul num tollu
0: ñaar ni ñu and di dox
1: nga ñew jaar ci seen digënté ken xamul num tollu amna ci ño xamanteni so jaaré ci seen digënté ñom ñaar mbolém galankor guñ am da fay wëlbeuti ku ci yow té loolu ñu bari xamuñ ko su féké né nit ki nak ko xamanteni la dafa bayyi yaramam nga xamné du jëfëndiko walum taxsin du jëfëndiko dara lu koy mussal lépp lu mu ki rek day melni courant yu ndaw yoy bëpp wéñ rek bu ko jégé rek
0: da
1: koy capté amna ci nit ño xamanteni nak sa buñ jaaré ci biir nit non la galankor yi du def ci seen biir motax lool tim nit ñi nañ ko bayyi xel bu baax la biir guma leen di defal la rek
0: kon señ bi liggéey effet yi mi def ci nit dafa bari ni mi yakale nit dafa bari kazalika lele tamit tat diko yakale nit ak yenen xet yo xamni xeyna da nan ay rab ak yoy way lolu lenen la mais nit ko xamni dañ ko liggey deug deug mu ñew ba nga xol ko ba xamni liggey la ndax diñ ko ko meuna dindi liggey
1: wa gis nga dindu liggey mom dama wax toujours ne 7 jours secret bi buñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko amna lu muy and ak nuñ koy defé suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko sangu ci nanti lepp lo xamanteni dafa nek ci kaw sangat gi moko dindi lepp lo xamanteni lu nek ci bir la lolou nan gi moko dindi suko jefandiko te gisut ci resultat lepp lu ma joxone na ñoma delo ko
0: sabata ayam
1: suko amé
0: juroom ñaari fan
1: ñu jox ko mu jefandiko ko te gisut ci ben resultat suma joxone xaliss na ñoo ñu delo ko xaliss bi te boba nak fep fum tourne na xone ki ab tiaxan kan la
0: té mbokki jël len numéro téléphone bi ndax waxtu wi mi ngi xëccu di jëm ci mat ci li nga xamni mom lañu ciërélé won ci walu émission bi technicien bi mi ngi makoy signaler
2: mom Serigne Aboubakary Niass nak mo ngi nekk ci tableau kunun de télé bi joggé croisement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: koku moy cheikh aboubakar niass seigne nak damay ñew ci ñi nga xamne dañu don ouvrier terre soudeur menuisier métallique aluminium sefor walu wi nga nek ba ci artiste bi way wala mbeur mi nga bëgg siiw ci ba ñepp dégg la ci xétu uppi guki koku nga taxañal mako rek ak sample la ci nak ba nga xamni sa morom dotu la ci meuna danel
1: wa lolu yakarna leralon nañ ko ci émission yu ñëkki dafa am xétu bayra bu ci nek ak la ko taxajuk ak ko taxajuk ki nga xamanteni dafa liggey ci barab yoy ngay wax amna ci secret bayra yo xamanteni suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko ci katunu yalla inshallah rabbi ñepp dañ ko deg bayra nak dafa am ay façon bayra ki nga xamanteni dafa nek tailleur dafa am bayra bopam ki jaay dafa am bayra bopam ki nga xamne day liggey ci artiste dafa am bayra bopam même ci artiste wala mbeur dafa dañu am sen bayra bop parce que amna ci bayra yu am doole yo xamanteni da fay wax ne duma ko liggey luddul politiciens borom tour dal ko xamne da fay politique
0: wala ko daraja jojju la laaj
1: wa parce que daraja jojju la laaj xam nga ki nga xamanteni borom daraja la bayram nga jël ko jox ko bayra jox ko ko xamanteni da fay jaay marchand ambulant koku au lieu que mu andil ko njariñ du ko andil njariñ moy leral lama don wax ci commencement bi au lieu que mu andil ko njariñ mais ay galankor la koy mu jandil moy lima la don wax ci bayra bi nga xamanteni ci mbalum chat bi nga xamanteni nit ko am daraja la ak ko amu daraja mom la lay leral ci ki nga xamanteni nak bayra la dafa am bayra bo xamanteni pour ñi nga xamanteni ay ndomb ay borom ndomb tank lañ ak ñi nga xamanteni duñ borom ndomb tank ku ca nek nak bo ñewé dañ la jox bayra bi boko jëfëndiko ci katunu yalla sa xol dañ ci

0: kon ndax ki bayra bi mu soxla bayra simple ndax dina ko arranger wala du ko arranger su fekke ne gis nga ne bayra simple bi du ko arranger lulu dafa and ak musluway dang ko ne ko ay leewen duma la defal bayra simple bayra complete lañ la mëna defal bo xamanteni day and ak musluway ba nga xamanteni su nit ñi di tuddu sey sa tour il fallait que nga am lo xamanteni ci mo lay musal waye su nit ñi di tuddu sa tour sa amo lu la ar ya xarna benen jafé jafé lay jural waye do ci jëlé satisfaction ci lool
1: deug la kon xana moy nit ko xamni defa luñ koy gëna ciow diko gëna ciow ay mbiram di melni luy gëna yok
0: waaw loolu mo koy andi lego leg sax nga gis ko xamanteni da fay yor bayra lu xew ci koñ rek ñu ne moma ta yalla seed na ne du ca dara lu koy waral nak moy bayra bo xamanteni amul musluway jafé jafé lay rek lay jël
1: deug la señ bi dekk bi bari na ciow ñi don liggey ak nit jek jek affaire dik sa loxo wala nga jek jek détourner ben entreprise xaliss bi wala tayji mbir dal galankor jaar ye ci yow nga bëgg wax ji fay wala ciowal famille bo xamni tayji mirage ma amna ku ci teud ñu bëgg jot ci alal ji nangam nangam ciowli jog na kaw dem na tribunal wala ko xamni leer na ko ni mom dossier mi ngi ci mbirum yoon fo xamanteni leer na ko ni sa suñu yëngalé dossier bi du ko jik mu bëgg wax ji fay ndax waxti bi liñu ci technicien bi won mi ngi may won ni waxtu bi matna
0: waaw fay wax mom yaakar na ñi nga xamni ligéeyal nañ leen ko ñom xam nañ ko bu baax baax képp ko xamanteni da nga nekk ci li nga wax nonu mo xam ci jafé jafé alal jo xamanteni dang ko sékkone ak nit mu sux wa ima nga lek alalu jambour mu le dila top ta amugo logo fayé wa ima yenen jafé jafé yo xamanteni dal fay wax la amna ci secret bo xamné buñ la ko ligéyalé nga jëfëndiko ko nañ la ko waxé parce que lepp kën du ko léral ci rojo waye buñ la ko joxé né la défé ko ni nga def ko non suñu mbir mo di fay ciolé di fay lol mom garantie giñ ciy jox nit ki moy so ñewé dañ lay xanal nangam lañ koy liggéey nangam ji nga ciy joxé so démé ba gis résultat nga fay la ca dess so gis résultat bu fay la ca dess
1: señ bi amna koy déglu émission bi waxtu bi tembé technicien bi dina ma bal lol mais dafa bind message wa gaay may leen ñu bañu paré émission ngeen woko mi ngi tagoto ndax waxtu bi matna seuk seuk seuk seuk seuk señ bi waji néna mom new carton dako dal mais dem na fone garab yi ngi koy jox danaka dokoy jural lenen mom question bobu moko ñor neena ndax mën na ñew nga dimbali ko ci fajj bo xamni day takaliko mom
0: wa xam nga problème bobu legui likoy gën di andi moy ñi ci ëpp sunguf lañ koy liggéey diko jox nit ta amna ci xéetu nit ño xamanteni waru ño utiliser sunguf ci yu mel nonu ta gis nga alcorane dara melu ni mom yalla subhanahu wa ta'ala du waxantu do xantou mu ko ci aduna mom mo ne sama tere bi bayiwu dara ma faratna fi kitab min shay lepp mi ngi ci bir alquran mi ngi aajo ci nit ki ndax xam nga ko wala xamoko ñun bo ñewé duñ la jox sunguf alquran lañ lay jox safara nga jëfëndiko ko soko jëfëndiko ci katunu yalla inshallah rabbi nga top traitement bi bam jeex legolé nak da nga gis ño xamne dañ yakam ci commencé ko top commencé jé gis ndariñ tuti bayiko waye warta demé non nit ki la fa wara top traitement bi bam jeex suko topé bam jeex mom la ca dess yaakaarna mom mo koy atel bopam waye duñ tok nan diwli ndax lool mo ci ap solo
1: señ bi dama deug nga ñu doon faral di labiré tay mom limay gënné secret radio xamna di mu ko jéggel ndax wax yo xamni waxtaanu biir la woon nga ñu daan wax ni nit ñi dañu dem ba melni ku gëmatul yalla ndax dañ nan alcorane dafa yeex dafa def ni kon suñu démé ba alcorane gëna yeex ci ñun parce que jottu ñu xolaat suñu bop wala ñu xol ci ki ñi dem
0: wa xam nga loolu likoy gën di andi nak moy amna ci nit ño xamanteni seeni mbir ci bopam mom lañ wara xol waye du alcorane ci moyex parce que tay mi ngi melni ko xamanteni yaramum serigne dafa nin nga jël dara jëlal diwlin nga sotti ko ci sayram bi bam toy xep nga jël ndox serigne bëgg ko ci sotti sayram bi du yegg dafa am yo xamanteni du alcorane ci moyex yoon wañu wara jaar mom lañ teggi tay so fi bëggona dem kawlak gi bëgg ko jaaré ci yoonu tambaabe da nga yexa yegg kawlak lu ci nek rek dafa am yoon so baye yoon wa nak li ngay ñëk wax moy ne yoon bi dafa yeex fekk yow ya baye yoon wa waye képp ko xamanteni xamna yoon wiñu wara jaar jaarale ci nit ki ci katunu yalla dana yegg ak comme nim ko bëgge inshallah ci katunu yalla
1: señ bi waxtu yu matna ba tek ay simili sax waye xeyna danañ mako jéggal tay gaay duñ ma duma lan lañuy tagguto dig mbokk yi benen jotaay rek bo xam lima bëgg laaj deug danañ ko leral muy labiré rek mbokk yi
0: wa alhamdullilah ñi ngi santar yalla benen yoon di jullu ci yoonu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaan yalla lepp lo xamanteni waxtan nañ ko fi yalla na ci yalla def ñariñ mu ñeel xéedu yépp képp ko xamanteni sa aajo nan na faju ci suñ loxo yalla nañu yalla wonale waye kep ko xamanteni yalla na ta faj aajo ci suñ loxo

dima moyul kenduma yap fi kanama buma yewé kenduma yap fuma fi jëm duma ayib sama ganaw sama ayib khanana me lu guñu manam sama ñoñ nit duñu ayib manaki ñom duñu lay

0: Tubafa.
1: Yalla mi nga xamne moy borom jamm tokam molako may yalla ñu defal jamm so ci musubak bala

0: acho babu la ñang lañu and batay neena len bu sese joté ngeen degg babu la ñang japp len jotay baangi dor jotay begelante wala fa sikuru la mbinu mak ñi bañi xassa serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul di nuyu suñu bay bay jotay bi bay balla jeng way di nuyu mbolé waxlu jent bi la khidmatul khadim ador ko suñu bay ñew ñay ba suñu yabe sonokumba jeng wa samur tiener la khidmatul khadim ador ko ci bay sinu lord of sem modou fadel mbake ba ci bebe da fafana wa saxawa ko leer ga ci diwanu lugul wal ci kër modou binta doro ko ci baydam job ba ca ca gën di gore ñepp ñi ngi leen di ndokel ak gërëm ak ñaanal jamm ak tawfex reso detel lay doon divisoti l'anglais de lumière dakar touba louga manako dara jitto bi liggey bi batu jam bi wata jam ak jappalante worante ganda yaaka anda yene batay ci 428 bi lay doon 628 337 la
1: kon keneen di wax ba mu dem dal di wañi sax ba
0: ake gina bin ko nuyo ndokel ko gërem ko jajeufal ko suñu ya sono fa fal touba jemul ba tara lay ribina laji sar baye mam job suñu ya debbo ndjay fof ci touba loyen serigne dam sar ma nga fa di ñu baye xel sono mam bu sang bolé wa kër gëp ñi ngi leen di ndokel way di nuyo suñu ya sono ndey lo mi ngi fofu di ñu baye xel wa kër ngeen yépp jé ñi ngi leen di ndokel jajeufal leen gërem leen ñaanal leen jamandé ba téré ci 94.2 428 bi 628 337 la ñu yattal ko ba mu yattu ci kanam tu dinañ séti sonu xadi ndjay bu ngay wala bala lolo jëmono ji xamna waxtu wi ñu dem séti micro serigne abdou khadir mbake dektel leen ñoo dig da fay daal di jot

acca mi ngi nonu soxna Khady Ndiaye bu ngaay lañu daldi andal jox ko mbolam so PC Mamadou Fadel Mbake yi waade ci jox mbolé kep ko xamanteni yaangi bëggé reçu DTL diviso ti lañu lëd lumière muy Dakar Touba Louga waajaké Serigne Baye Ndiaye bañi ñi ngi leen di nuyu wa Touba Daru Naim Touba Loyen Touba Madina Kassale Katim di ndokkel gërem wa Touba Seydou Galas jaajëfal nañ leen wa Touba ndind ci Mamadou Fadel Mbake itam ñi ngi leen di nuyu ndokkel leen wa konni su dara jëlo wa konni su belal suñu baye mom itam ñi ngi fa ñi ngi koy bëggé ndokkel ko gërem ko bu baax baax dal ba diwanu marsoka jox ko bolé kep ko xamanteni yang koy baye xel wa gar bu ndaw dul len massa faté ñi ngi len di nuyu di len jox sen waccu way di len ñaanal jamm ak tawfiq way non lañu dée ba ci ñi nga xamanteni ñi ngi ci jumaa serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul di ñu baye xel wa touba darul minam wa 28 kessalike wa touba khaira ñi ngi len di ndokkel wa touba gar bu mak ndokkel wa touba tele bu bes di len bégué di len jox sen waccu way wa palen di len massa faté yeen ñi ngi len di nuyu kessalike wa darul minam wa darul khodous ak wa darul marnan wa darul salam ñi ngi len di bégué ak borom daru yépp rek ñi ngi len di ndoké di len jox sen waccu way wa touba sul mahab gi ñu addo ngeen

0: 88 bi lay doon 628 337 la sëñ Cheikh Cissé Baghdad ñi ngi lay bëgg bu baax ku baax salaam aleikum
1: maaleykum salaam
0: bismillah mbokk mi
1: bay samba kër ñang
0: bay samba ñang sama baye bop bi ndessaan allah ma min ñu bokk ko ñang allah ma min yar baale min ndessaan wallahi da nga baax ndessaan
1: yalla na nga yok ko bëpp ak
0: ay wa amin way bay samba
1: ñu fa jëm nga ma ko
0: bay
1: samba aha wa am ko mu sañu ak to jëmul
0: deug la
1: ak me fekk mo aha
0: yalla
1: nga jox jam
0: allah ma amin
1: way nak bay bala nawi ko mbuk ci mam sama gal
0: aha di
1: jël bu mbuk ma gal
0: yow koku sama bay la nak de wi bay samba ba sama nak bëggul wala wax dara bay bal ak mom
1: bay balé na yëg mbuk metti
0: kana té bu doon ñu sant ndaw ak ay xal ak kan ak yoy dal ak ka nga man nak walen bëkk
1: ay ko jam ak ke war rek
0: ndesan wala bu doon garen papa ma xam sax ndesan ajo dajju fa nañ ko baaxa baax suñu bay sama ñaan
2: mami cheikh jëmbu faal ndax la am pangini tinna ko
3: mami cheikh jëmbu faal
0: ajo 88 bi la doon 628 337 la ku baaki salaamu aleykum wa rahmatullah waaw
1: ay ja
0: delo ziar
1: ci wona
0: sant yaang ci jam
1: ay za
0: ginna la deg de ma samba borom daru kare waa loolu la dëgg la ndeysaan waaw woote wu moom waaye woote wu benn yoon dëgg la ndeysaan ah sa Abdou Saman Ndiaye
1: waaw bu gën di wax
0: ndeysaan jërëjëf sama rakki bop djé Touba Darul Narim Daru Karim la kon Massamba Diom ñi ngi lay bëgg baaxa baax dila jox wacc way Morocco am Seigne Massamba Bacci Antiké ba bu wocété Daru Karim waccé na may ziaré Mam Fallou Mbacké mom Seigne Modou Fatou Khéri ma nga fa diñu bayyi xel suñu bay Modou Dia mom ñu ngi koy ziaré soxna Fadja ak soxna Aïda soxna Ndayja suñu badjane soxna Djettu moy mi ngi fa Seigne Cheikhouna ak mbolem wa fami Ndiayen bëpp ñi ngi leen di ndokkel Serigne Tala jamo mi ngi ci borobu Serigne Cheikh Mbacke ba ma ngi koy bëgge diko jox waccu wayam waye sama baye bop ba baye ma samba ñang Touba ke ñang sa suma déggé sama baye wota sama xol bi day daldi feex ma ngi koy bëgge di bëgge baye Balla baye Modou Djéri Sylla baye Yann Massar Ngène Sar baye Mbacke ci sa kër mo du ndaw Seigne Mbacke Diop kër sa kokki Diop sama xarit ba ma ngi koy bëgge Seigne Massamba Ndiaye Serigne Diore Diallo wilaya kassale ko mo ngi koy nuyu Serigne Cheikh Cissé mo Seigne Sidim Seigne Abdoul Khadir acca kon mi ngi nonu sonu Khadim Ndiaye bu ngaay lañu daldi wona doora jotaay bi doora won ko fa kon aha Abdou Saman Ndiaye dina ñëw wa nan and Serigne Khadim Gueye
4: Mustafa Karaman
0: acca deglu leen li ñu waccale ko gam

mel acca ma ci nuyu bu baakha baax wa salatu ala nabi di len nuyu ndokel len geureum len ñaanal len jam wa di ziar mbolé kep ko xamanteni yaangi bëgg sayidina muhammad rawatina yaay muhammad yi ma ngi len ci ndokel jëkke jël nak man ci sama jëmi bop yaay muhammad la da ko jox mbolam yaay muhammad yi way kep ko xamanteni baye muhammad gan ma ngi la ci ziaré ci kep ku ko amagu tam yalla ko sun borom dal di may

0: acami ngi nonu kon ci 88 bi lay don 628 307 sayidina cheikh salih mbakele ñandoon ci batu jambe kaddu mag ñi man ko rojo bi wota jam ak jappalante woronto ganda yakkar yalla ñu ko yalla fayal ke borom touba atay tam ñuy joy suñu musopp ba ca neppegu ñu serigne cheikh salih di ñaan yalla suñu borom yok yermande yok leeram tass ci barke wa nañ koy ñaanale serigne basir mi wotu fa togaay serigne salih suñu borom katnal ko te yagal ko fi andey matere ci 88 628 307 la tonto ndjegge gay diwanu luga
1: waskuru qilama li wabina
0: wa tuba ndama to ñi ngi leen di bega bu baakha baax ko ci melne serigne magay job serigne abdoulaye salam

bay fall jeng touba sul mahab suñu bay bay cheikh mbeng nga xel daal dem ci mom bay cheikh ñang mom ñong koy bégué ak wala kepp ko xamanteni yaangi bay xel tay bégué serigne cheikhuna wa touba lo yeen jël len seenu jankata ngi nonu wa touba sura kasalika yeen tam ñi ngi len ci nuyu wa touba belal ma ngi len di bégué

ba abdou khad sey kon ni ñaan daal ko jox suñu baye baye cheikh lo momu kep ko sant lo ñi ngi la ci ndokkel wa di ci nuyu gërëm bu baaxa baax bay serigne diagne suñu baye ba ci diwanu monsieur mam bala def koy bëggé xaram bakki ba tay ci 88 bi lay doon 628 restaurant satin yatako bamu yatou bay ma sang ma ñang kër ñang jëlal bay modou jëri ci la ma ngi la ci bëggé ak suñu baye boy ci diwanu luga yépp ci bëggé jangum mag ñi Abdou Khalisse mom suma ko tege dama koy daj jox mbolen jabatou serigne Massa Mbacke gep ko ci melni serigne Alassi mom serigne Mahamad Agne Diobbe ak Alaji Fallou mom serigne Modou Fatou xarit diko ñaanal yag ak wer serigne Abdou Ahmadou Mbacke mom serigne Abdoul Bahé ak mbolen jabatou serigne Massa Mba di ñaanal serigne Mamour suñu borom katanal ko te moy ko wer bay tala jeng ma ngi lay nuyu am wala waye bayil khadim ma dabul fosse ni suni ya sona daba gay xel da dem ci mom

acca ma ci nuyu bu baax sonu ndey ak sonu bitti ak sonu ndey lo suñu bajjen ben sey wa di ci nuyu baye salew ak serigne cheikh mbolam xalé ñuy baye xel yépp ñi ngi leen di ndokkel ba di leen jox seen waccu way mbolé kep ko xamne yaang ci Touba daru ne yim pencum serigne yalla di ñu baye xel bakke serigne bay ndjay ak Touba lo yeen acca wa tundori duma leen fatte sonu awangom ma nga fa di ñu baye xel serigne djuga sama dom

bolignit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu muy dal guat kum dal wonju 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wone 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné dafa yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bari bari kon ku xamne da nga amé tension bu yéek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lor rek man na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom du la yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 650 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ca ciukel ba lay metté yoy yep ay mandarga la yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sanal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédate ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy fajj mo wër mën nañu wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraay bi inshallah rabbi dañ fi fekk seen garab bulletin de vente wala vente gonfle ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi mën nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlu ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu loolu waye ku am drépanocytose bëkko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه سير الرضوان والتمكين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي جلدي نيغي لين دي نيو نيو بو تاد di len ziyara di len ndokel ci wèr wu tedd wi ak ci barabu tedd bi ñu nek. Di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu nangul nu lepp lo xamne jëf nañ ko ci koor gi, suñu koor ak suñu nafila ak suñu jëf yu sel yépp suñu borom nangul nako ci barke wèr wu tedd wi. Ñi ngi jital ci nuyo bi ak ziyara bi صاحب الفضيلة الشيخ محمد المنتقى نيان سورو بروم تبارك وتعالى مو بايكو في لول مايكو اك وير غو مات سك تا بايكو توفيق با مات لي نيبت ييغا خامنا امنا كو سي يون وي امنا كو سي ديني جي نيغي ييسال سونو نيو ييت جيمالكو سي دائره مقدمه القدمه بيغا خامنا موي سايتو جمعه جي تايت ديكو سانت بو باخ سي yi nga xamne ci koor gi mi ngi koy wajal ñaar yépp ñi ngi koy wajal ci juma ji diko fi defé defin wu tedd defin wu rafet tamuy ñi ci xamal leen seen diine xamal leen dara ci seen aduna waye dañ leen dimbulé ci ñu dundal seen waxtu yu cher yi nga xamne ci lañ tollu ñu dundal ko ci luy dolli seen yoolu koor ta fegal len majalisu shaqawa jota yu taxé di nga xamné man na am ku neul ci bi ne ca bé kon bobu itam len fegal jota yoyu ba jota yi ñi nek lu len di jëriñ la ci aduna lu len di jëriñ ci alakhirah di len dolli sen jool comme niko serigne fallu mbacké waxé nak suñu waxtanu tay mi ngi jëm ci mawdo bo xamné man na am jaaroon na fi ci at yi jall jaaroon na fi ci at yi jall muy amradul qulub wa turuq ilajha moy tawati xol yi ak yoon yi ñi jaar ba man leena fajj tawati xol yi ak yoon yi ñi jaar ba man leena fajj jaaroon na fi waye li tax ñu delo ci wat ko moy rek li serigne fall wax legi am solo gum am solo ak dugg gum dugg ci mbollem jëf yi nga xamne ñi ngi koy jëf mbolam jamm yalla ñi jëf mawdo tay bi da ca am solo lool ndax budé julé budé wor budé aj makk budé lenen jëf ci bax juné la koy taxa sel moy mu dugg ci xol bu sel la koy taxa sel am jariñ moy day dugg ci xol bu sel bu muccu ay ci bëgg waxtané kon lool rek waro na tax ñu waxtané benen ba ci dess moy dafa nek tombe bo xamne dafa melni yalla daf ci natt nit ñi mu tasaro lol ba melni ku ci mucc bari wul ta tasaro lol la def tayit muy tombe bo xamne man na yaq digeenti nit ki ak boromam waye man na yaq digeenti nit ki ak moromam te ñaar ñoo ñu rek mo fi nek sa digeenti ak sa borom sa digeenti ak sa morom ta yi jangoro ñuy bëgg waxtane ko nekk ci yow man na yaq sa digeenti sa borom man na yaq sa digeenti ak sa morom bi ci dess bu ci muju moy motuli la ci waxtaan yi ci defoon ci jamo at yi passé doon nañ ko waxtane waye dafa melni waxtu wi da doon xat ba li ëpp ci waxtaan yi du mat nam wara maté sabab yoy yépp nak taxna ñi nga xamne ñoy saytu mbirum waxtaan yi gis ne man nañ ko delo ci wat tombe bobu ngir nit ñi mën cey gëna jariñu ngir ñi ci mën cey gëna tabax seen jëf ndax jëf yépp ci lay taxaw waye niñ koy jotlé bi nak dañoo sakkun ñu né dañ koy gëna jëmele ci mbindum señ bi ta gattal ko jëmele ko ci mbindum señ bi ndax ku na xamna na Serigne Touba radhiyallahu ta'ala anhu mawdo bu ne wax na ci diine mawdo bu ne ci diine rek amna lu mu ci wax waye mawdo bi nak wax na ci lo xamne bariwul num ni mu ko tekkale ci mawdu bi bo day jang khasside yeb wala khasside yi nga xamne mawdu bi maga ca do ca gis mu tekkale ko ni mu tekkale bi mawdu bi nim ko tekkale ci bi khasside yi bariwul num koy tekkale ay mawdu ndax bo demé ci masalikul jinan fekk ko fa bo demé ci makhalikul niran fekk ko fa bo demé ci munawir sudur fekk ko fa bo demé ci wasaya yi muy denkané yi muy denkané ak labir yi muy dabir yépp yi du ci bari bo ci demé da nga fa fekk mawdu bi wala tombe bi mudiko waxtané diko di ci soñé bu baaxa baaxa baax wax ndaxté lolou limi tektalé moy ittigo gum ko ittiwo ak jappé gum ko jappé né islah bi muy def ma defar bi mu ñew ngir defar nit ñi ab tambule wala ghaiba moy al qalb moy ghaib tarbiya tarbiya du dara lu may kuy japp nit diko defar xolam bam sel ba meuna bok ci al rabbaniyun lool rek moy tarbiya tarbiya bobu nak dafa taxaw ci tasawuf seigne touba tarbiya am ci tasawuf la taxaw tasawuf bobu mu taxawit ghaiba moy defar xol tarbiya defar xol rek moy khayam amul benen khaya amul benen djulway budul defar xol xol bobu nak ban solo la am ci dine ban solo la am ci dine dine moy lo xamne suñu borom tabaraka taala moko xal aw yon la mum xal wo xamne suñu yaron sallallahu alaihi wasallam lako wacce ci mom mu bayiko ci yalla jëm ci nit ñepp ci jamono juné ak ci barab bu né jamono juné ak ci barab bu né lutax mu ñew ngir jubal leen ci lepp lo xamné seen défaruk aduna ma nga ca seen défaruk alakhirah ma nga ca la rayba fihi hudan lil muttaqin alquran lool rek la hudan lil muttaqin ak njub rek la kon diiné moy loolu li sunu borom wacc ci sunu nabi sallallahu alaihi wasallam def ci lepp lim soxla ci lim diglé ak lim téré bu ko nit ñi topé mu nek ak njub ci ñom go xamné dañu mu ci aduna dañu mu ci alakhirah lolu moy diiné waye diiné joju nak da ñett xaj la borom diiné ji da ko xaj ñett xaj moy al iman wal islam wal ihsan l'iman moy li faso ci xol bi li ne ci xol bi nga xamné moy fondement bi waye l'islam moy yi nga xamné mom ngay jëfëndiko sa digënté ak sa borom jaamu yalla yi yalla gannaaw boko gëmé japp na moy yalla ba nopi nak day wat nak ci yow ngay wacc nga jaamu ko ko am borom dang koy jaamu nokoy jaamo nak julli yaak wor yaak aj makka yaak saraxe yaak top wajur yaak yep jëf ci bax nañ lañ koy defé nak l'islam mo la koy jangal waye ñettal bi rek moy l'ihsan mo lay jangal yoy yep soko defé nak nokoy selale bolé ko ak jikko yu tedd yi nga xamné moko wara and ak mom mom seññ touba di wax ci tasawut subhan wantabihu fi anna din allah qam aqsamuhu jimun bil ishtibahi yeen ñep na ngeen xamne diine ñetti xaj la awwalul iman wal islam ba'da umal ihsan la tanamu bu jekk bo moy liman ak ci deg moy l'islam ak ci deg moy l'ihsan non la ko waxe l'ihsan bobu ñu wax nak mom lañuy tuddé tasawuf l'ihsan deug deug moy tasawuf rek ta tasawuf lima waxon legui na ghaayam djublu wayam deug deug deug buñ ko naté moy rek défar ab xol selal ko ci jangoro yi def ci jikko yu tadi at tahliyatu wa tahliya tahliyatul qalbi min ar-raza'il wa tahliyatul qalbi bil fada'il qalbi nga genn ci lepp lu bon raxas ko bam set wetch nga duy ci bam fess del ay jikko yu tedd ay jikko yu bax lool rek moy tasawuf lool rek moy djubluwaye tahir fuadaka min ar-raza'ili wa halih bi afdali al-fada'ili so demé ci passaliku jinan gënna fa lèr sëriñ bi man da liñuy wax moy bindub tay bi ay téré sëriñ bi rek lañ dajal lu mu wax ci mawdu bi ay téré sëriñ bi rek bu luñ ci téré kenen waye li sëriñ bi wax rek mom ndax sëriñ bi dafa nek ko xamne ku yému la ci wet yot yu bari ndax mawdu bi nim ko mualaja nim ko jëlé tekkalé ko nonu tafsil ko xamal lan moy tangoro yi lan mo koy safara lan mo koy waral lepp mu duggal ko ci biir téré yi lolou bari wut ab téré bo xamne da nga dem fekk ko ci nonu te nonu non la nek ci biir téré yi bo demé ci masal ko dinan ma ngi fay xamle tasawuf borom nga xam yépp dañu wuté ci tasawuf moy lan bañ waxé seeni wax ba pari nga xam amna ño xé nenañ man na jooni wax xam nga jooni wax tasaro na lol ku neena bi la ba ma jooni wala mo upp ko sax waye serigne bi mom bam ñëwé da ko régime lepp ci wal hasil as-sufi alimun amil bi ilmihi haqiqatan wala mithl tasawuf dal bu ngeen ko bëgge xam deug deug moy borom xam xam bu am xam xam tay jëfé xam xamam borom xam xam bu jëfé xam xamam loolu ñaari baat yu tuti la waye mën na ëmb lepp mën na ëmb lepp borom xam xam bu jëfé xam xamam waye bu jëfé xam xam bu amé xam xam jëfé xam xamam lu ng koy jural nak loolu moy moy deug deug mbir ma fa sara safiyan min al akdar munqati mumtali al qalb min al afkar su jeufandiko xam xam ba amna ko jeufandiko nako mu selle day mujj nak mu selal xolam ba genn ci mbollem jikko yu bari muy jikko yu bari yi ñu bëgg waxtane ni ki am xam xam jeufé ko yoyu day genn ci xolam safiyan al akdar mana at tahliya mu genn ci xolam jikko yu bari lum cey def mumtali al qalb min al afkar jikko yu bax yep yi mu dugul ko ci kon beyd wo bolé na at tahliya wa at tahliya sangu setal ndab li bam set becc nga fam nak ñam bi nga fam dal ko door def ci bir mu door nek luñu mëna jariño kon lolo tax xol am solo lol ci diine waye am solo lol ci jumtukaay yi nga xamne wote kat yi dañ koy wote dañ koy jëfëndiko bokku na ci likoy amal solo nak mom xol li tax ñu uti woko nonu moy moy lo xamne niko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe su baxé rek lepp bax waye su boné lepp bon xol su baxé lepp bax su boné lepp bon inna fil jasadi mutqa idha salaha salaha al jasadu kullu wa idha fasada fasada al jasadu kullu aw kama qala sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko moy lan mu ne moy xol waxé lepp bax waye su boné lepp bon kon moy li ñu waxon ci gannaaw ne ci le lepp aju ci le lepp lalu cheikhul khadim gën ko leral momit ci munawiru sudur bo ci deme muna al qalbu kal malik fi al a'dha'i xol dal dafa melni bour ci cieri xol moy bouru cieri mahama yamil tamil ma aqtada'i fum jëm rek ni xol bu jëm cieri jëm cieri yeb loxo yeek tank yeek yeb ak bedi fu xol jëm rek fofu lañuy jëm xol mo len di guidé day mel ap télé ki guidance bo bëgg yor nga xamné foko bëssé mu guiné dara non la xol mel ci biir cër yi ñepp mo leen di orienté kon wa in turid islaha awsal ma'a li wa ci man li ya ida ya qama'a fa aslih al qalb bila tadis hatta tura billahi sa tadis ñu ne kon nga fexé ba sa xol nga défar ko yow bala nga itté wo leneen itéewul defar sa xol bam sel ta defar xol moy lan genn ci jikko yu bon yi ñi bëgg tuddu duggal ci jikko yu bax yi nga xamne mom lañ ci wara duggal lool rek moy defar xol te neena bala nga itéewul dara itéewul defar sa xol ba noppé ba nga xamne doto gis lenn luddul yalla moy doon sa wëttal moy doon sa lepp sa bo defé lool rek yow defaru ko ndax bu defaro leneen li gis lepp defaru ko motax mbolam defar kat yi nga xamne ay nit lañ yo xamne dañu ñew ngir defar ab société ñom ñep fañuy tambulé moy defar xol fa lañuy tambulé ñom ñep bu ñëwé defar xol ci lañuy tambulé buñ ko xolé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñew na makka ba am fa fukki at ak ñet defu fo dara lu may defari xol rek ben jaam yalla dañ ko waccu wala jaam yalla yi ëpp waccu ñu fa waye lu mu doon def moy defar xol yi raxas ko bam set wëj mu def ci jikko yu bax yépp dor tambal nak len li ci dess seul khalid radhiyallahu ta'ala anu non la def bi mu sosé yoon wi njal ben gi yep lolou la doon liggey ci nit ni di defar seni xol raxas seni xol jikko yu bon yi jikko yu ñaaw yi yep mu genné ko ci bam sa becc mu dor tambal nak duggal ci jikko yu rafet kon lolou moy yoonu ñi defar ñep ci lañuy tambalé seenu defar yep waye lan lañ djumbi ci xol bi ñi defar nak xol bi ñi defar ban la ndax moy xol bi nekk ci ci nun di sédélé dara ci sunu yaram ñu diko yëg bu amé jangoro ñu yobbu ko ci docteur ñu fajj ko ndax xol bobu lañuy wax wala ban xol lañuy wax suñu wax xol fi xol bobu nga xamne mom lañ wara défar waxu ñu xol bobu way xol bi ñuy wax moy xol bo xamne mbir lum yalla lay def ci nit kenn ku ne ci nun dang koy yek yek nga ne amna lo tax di jëm amna lo tax wedd amna lo tax bëgg amna lo tax bañ kenn ku ne yegalu ci sa bop ta xol bobu mom moy ki yalla lay waxal yalla buy wax ak nit ñi xol bobu lay waxal xol bobu lay yedd xol bobu lay mbugul xol bobu lepp ci xol bi la koy def lepp ci xol bi la ko suñu borom di def niko imam ghazali waxe latifa rabbaniya ruhaniya laha bihadha alqalbi jismani ta'alluq man lu sew lu xone kenn duko lambu diko daj waye ku ne yegg ko ci sa bop ku ne yegg ci sa bop ne amna lula tax di xam amna lula tax di bëgg amna lula tax di bañ amna lula tax di gëm amna lula tax di wedd lepp mi ngi jang koy yegg ci saxol waye mëno gis fu ne ci yow lolou mom lay tuddé xol bi ñi wax sa bo amna ay tur yu bari yu ñu koy woyé lélegi ñu naan nafs lélegi ñu naan ar-ruh lélegi ñu naan fu'at lélegi ñu naan damir lélegi ñu naan aql yoy yep ay tour la yo xamné soré wuñu ay mana lélegi sax ñu doon ben mana moy li tax nit ki xam li tax nit ki gëm li tax nit ki wéddi li tax nit ki bëgg li tax nit ki bañ loolu lañu tuddé xol bi ñi waxtané fi ci jotaay bi turum yu bari yoy nak dafa bari ab pulbatiku xol day wëbëti nit mëna xey gëm yalla wéddi kontu wéddi waaw nit mëna xey bëgg kontu bañ wëlbeuti bu bari gogou muy bëlbeuti mo tax ñu tuddé ko al qalb moy luy wëlbeuti lu bari wëlbeuti wa ma summiya al insanu illa li nasihi wala al qalb illa annahu mutaqallib wal day wëlbeuti sa bu nek rek mi ngi ci bir sa bo xé amna lo xé ci sa xol lo xane gonté woko bo xeyate amna lo xeyewat lo xey do ko gotewat kon wëlbeuti ko bari gogou mo waral mu nek lu doy war do sax ci melni bir cheikhul khadim allah taala anu wax nañu ko tamat lu shifa yallahu ya muqallibal qulub muqallibul qulub qallib qulubana anil uyub yow yalla yow mi wëlbeuti xol yi wëlbeutul sunu xol bam muccu ci mbolam ayibi kon muqallibul qulub moy yalla ci loxom la ne bu diko loti num ko sobe lolo tax kon ñu tuddé ko al qalb lan moy qalbu febar nak qol bobu nga xamne moy xam mom la yalla waxal mom la yalla bëgg mu bax mom la yalla bañ mu bon qol bobu day febar ni yaram di febar ndax suñu borom mo bindu doom adama wutal ko ay cieur bu ne mu wutal ko liggey tank ba mu wutal ko liggey day dox beut ye mu wutal ko liggey day gis nopp ye mu wutal ko liggey day deg naka nonu yeneen ci li ci def yeb ben bu ci nek am nga liggey boy liggey lan moy sa febar moy meunuto lol tank bu meunuto dox febar na loxo bu meunuto jotaliko febar na beut bu meunuto ci gis febar nopp bu meunuto deg febar xol tam non la mel nak bon sa bu deme ba liko taxe jog meunatu ko rek febar mom yalla da ko bind ngi dox ko ben mission bo xamne wala ben fonction bo xamne mom rek lako def lo mom rek ko man mokay def sa bu ko meunatu rek febar na lol nak moy wazifatuha ma'rifatullahi wal uns bihi xam yalla te wetliko ko nga xam sa wetal yalla lay don xam yalla bu wer wetliko ko beug ko diko jaamu tuddu ko di neex ci sa xol tuddu ko di neex ci sa xol lol lepp gënal lepp nak xam yalla ak tuddu ko ak banexo ko ak sop ko ak yaakar ko lol nak moy deug xol lol moy liggey xol deug sa bu xol defé lol rek ma nga ca liggeyam waye sa bu wuté ak lol rek ma nga ca safan ala bi zikrillahi tatma'innul qulub tuddu yalla moy dundal xol tuddu yalla moy dundal xol kon xol dafa am liggey ni yenen ciir yi amé liggey yenen ciir yi buñ mëna tut seen liggey dañoo fébar waye xolit bu mëna tut liggey dafa fébar ñu kon qalbul mariid li moy qalbu fébar qul bo xamne la ko taxone jog yalla bindu ko mëna tut loola defatuko wala mang koy def sax waye nam koy defé andut ak nam wara doon nit ko xamne mom xolam defatul la ko taxone juk defatu ci dara am ko xamne nak mo tane mom defatul lepp waye nak mi ngi def nank nank xol bi dal meunatul lepp amna lu man amna lu meunul bu tayé mu def bu ëlëgë mu bay waaw bu tayé mu bay kon lool limi andil moy dañuy xamne kon xol ay façon xol la ñetti façon xol mo am
1: ñi ngi déglu
0: xol bu dé ak xol bu fébar xol bo xamne day dund ak xol bu dé ak xol bu fébar xol buy dund moy ban moy bi nga xamne liko tax ñi bind ko mi ngi koy def nim ko wara def mom moy xam yalla bobu bëgg yalla sopp yalla li taxo mu jog mang koy def nañ ko ko digele won tan mu gëna maté lool moy xol xolub julit lool moy xolub ab julit ta moy xol ba nga xamne nak mom la sunu borom soxla xéti xol yépp bi rek la ci sunu borom soxla yawma la yanfa'u malun wala bunun illa man ata Allah bi qalbin salim yalla neena fa al-akhirah mom bu ngeen fa ñëwé seen doom yi bari yek seen alal yek seen poñatum aduna mek soxla wu ma ci dara luma fa soxla qalbu salim qalbu hayy qalbu yudund qol bo xane la taxone mo bindu ko mang ko don def nam ko wara refé lo rek la fa soxla xol bu dé moy ban moy bo xane mo meuna tud lim don def liko taxone jog la xol bu buy dund be don def ba yalla gëreem ko mo meuna tu ci dara déna ajis tamaman an ada'i wazifatihi meuna tu def dara ci liko yalla digal nit liko taxone yalla bindu ko leer ak leer du ko tabbi ak njub du ko tabbi dafa am li ñuy wax raynul qalbi mana day dafa bari bakar di togn yalla goge di feñ ci xol bi ni ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxe ne bo moye yalla moy yalla go moy de am ab tombe bu ñuul bu mu def ci sa xol bo mo yate mu defat benen tombe bu ñuul bo defate mu def benen tombe bu ñuul bo mo yate mu def benen tombe bu ñuul tombe yu ñuul yoy ne bu bare ba bari day mur xol ba mu ñuul ñu ne diw sang da xol da ñuul ñuul ñuul yoy ay bakar yu bari la ño tegalo bu agge amutul fenn fu mu tek dara nak muy rayni raynul qalb qalbu qomak xana dara bu nu ci tabbi dara mu nu ci tabbi mom la sunu borom di wax ne summa qasat qulubukum min ba'd zalika fa hiya kal hijara aw ashad khaswa yani amna ni yo xana sen xol dafa wow dafa de ba melni doj neena doj saxalen tane ndax doj leg leg mu ndox dug ci bir mu toj doj dana toj leg leg ngir nu na ci biram borom xol bu wow bi nak kenn munta dugal ci mom dara dafa fat ben yoon te bakkar yu bari mokoy fat lolou boy xol bu de munatul dara ci lako taxone jog bal taba Allah alayha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila yalla neena dama tampé seni xol tampé kou mel nonou lokoy xamé ci bir nit ñi moy ko xamné dara lu bax safatuko diglu alquran safuko diglu qasida safuko julli safuko lepp wala lu cey defit takoy def ngir nit ñi rek waye dara safuko ci bu romon fenn ñi conférence wala ñi waxtane yalla wala ñi jang alquran man day yakamti mu ag bañ delu ci pomo sa bu nit sa bu ko lol dalé na yegg ne xolam dafa febar xolam dafa dé waxna lu bax safatu la ta ni kenn ko la ci non xam nga nit ko xamne non la mel sa bu ñuy waxtane lu bax rek man bu muñ ta demit day yakamti mu ag bam dem day yakamti mu ag bam dem beugatul dara ci lu bax safatu taba Allah alayha bi kufri fala yu'minu illa qalila mu dess nak ñun xol bi nga xamne dafa mucc di dundu man nañ ko waxtane wat ci wenen waxtan xol bi nga xamne dafa de mom jirul waxtane moy xol bi yeufar xol bu ñuy waxtane moy al qalbul marid xol bi febar moy xol bi nga xamne dafa dekk ci digënté dundu ak deewut dundu liñ ko digël muy xam yalla wétaliko ko mënu ko niko xol bu dundu mané waye télé wu ko yit niko xol bu mayit bu dé télé mi ngi ci digënté bi bayna la ilaha illa wala ilaha illa tay mu nek ki li bo legi mu nek ki li tay mu nek ki li bo legi mu nek ki li du sax fenn suñ ko fajé safara ko mu dal yéek fekk xol bi dundu dal bok ci xol bi dundu waye suñ ko bayé sagane ko bayé ko ci lam nekkon rek mu nur ca lumuy def moy dal fekk ci xol bi dé day dé wet waxe luy pexé kon moy xol bu xol bi di fièvre lañ wara am soxla fexé ba dindi fièvre yi ci mom bam fekke xol bi di dund waye bañ ko sétane bam fekke xol be nga xam moy xol bu dé borom xam xam yi dañu wax né li tax fièvre xol bi ñuy waxtane jara fonk lool moy day fièvre bu jafé fajj ndax kim dal da koy réré du ko xam kenn ci yeen du ne man dama añaan wala dama reuy wala dama nangam lam def añaan reuy la waye du ko nangou day def ne leneen la keneen nit koy wax waye mom du ko nangou kon da koy reere febar nak boko reere do gaaw fajj do nangou de yow da nga febar waaw neena su ko nango la koy fajj dafa metti metti ba muñ ko yombul garab da koy fajj dafa metti tax moy bayyi banex yep woute ak say banex moy fajj lol moy fa lol wouté té lol dafa metti ci bakkan bu mané muñit lol mom bari wul ñuko mëna muñ la koy fajj bari wul ñuko mëna muñ né su démon ba yalla tawfiqal ko mu yek fébaram mëna muñ likoy fébar likoy safara waye du gis docteur bu ko fajj lutax ndax docteur yi ñom dañoo fébar docteur yi waya fajj xol dañoo febar muy ñan moy neena moy borom xam xam yi neena borom xam xam yi ñoy docteur yi te ñom dañoo febar bi ñi wax naan dañ ko wara fajj ñom ñoo la gëna febar neena nak bu ko defé chronique dal dañuy ñew febar bo xamne mom kenn du ko mëna fajj febar bo xamne bu la dalé do ko xam boko xamé do nango la koy fajj bo nango la koy fajj do gis ku la ko fajal kon nak lolu problème réré waaw bo demé ci basalikul jinan señ baangi melal borom xam xam yoyu muy wax nan daño febar xol te munu ñu fajj kenn bo demé ci basalikul jinan fofa gis wa ba'dhum yoy yeb ay jikku la yo xane ay borom xam xam ñoko am ba mel no xamni munu tu ñu safara kenn wa ba'dhum ya'mur bil ijtihadi wa huwa ghafilun ala tamadi ñu nan ñi farul len te ñom daño saggan bay nelaw te fuñ tollu nan ñi sa farul len di wax rek وبعضهم ينهى عن الاسيان وهو في كل زمان جاني ورخ خم بوخنا داي تري نيت ني موي يالا واي تي موي يالا لاي دك دنج كو غيسول رك تا فوم تول رك ني تري نيت ني موي يالا ويامر الناس باخلاص العمل وهو مراء كل حين في العمل ما فوم تول نان نيت ني واتانديكو لن غيسال تا موم ليپ لوم داف ني سال ليپ لوم داف رك ني سال خا كومي نون دا فا فيبر موم kon dafa febar yoyu munu ko fajal kenen bopam lo wara itiwo bopam dora fajal kenen mota mu ne baram ko ne ba ci mujga mu ne walam yusaf qalbuhu min al'uyub kal kibri wal haqd wa kathrati thunub mom mi de li gënal bax ci mom moy mu selal xolam ci ayibi bakkan yep lu melni reuy ak kanya ak mayel ak bakar yu bari mu setal ci bopam ba nopi sangu ba set doro digal kenen mi sax lolu moy war gona kon gis nga febar bu garaw la bo xamne docteur bu koy fajj dafa jafé febar nak sa bu docteur yi koy fajj jafé rek febar ba meuna yag lol meuna sa ro lol motax mbolam defar kat yi rek dañuy itti wo xol bobu ñom turkis yi def ci seen lepp ba du faatu ba fekki xol bi dé ñu ko bayyi bam faatu rek ñu ro ca wax mais dañ ci téla jog defar ko nak bam fekki xol bi dundu te baña fekki xol bi dé
1: ñiñe
0: FM lol lepp nak buñ ko xamé ñu né nak waaw légui xol bobu nga xamné dafa fébar lan moy mandarga yi tektalé na dafa fébar man buma amé xol bu fébar man lan lay xamé né fébar na ndax birum bir la xol birum bir la yalla rek xam li ci né kon numay xamé na man mi dama fébar wala nit ñi ñu ñi xamé man mi dama fébar momit señ touba bo ci démé mu wax la né la bakkar yu magi bakar dafa am bu ndaw am bu mag mune bakar yu mag yeb ñaar fukku lañ bakar yu mag yi nga xam moy kaba'iru zunub ñaar fukki bakar lañ kaba'iru zunubi 20 badat amman nuqulu sahihatun badat nga naka moy yal mune ñaar fukku yoyu limud yeb waye ñena ñent amna ci ñent ci ñaar fukku yoyu ño xamne febru xol la amna ci ñent yo xamne xol koy def ñaar fukk yoyu kabaar yoyu amna ci ñent yo xana xol mo koy def dana ko moy yan mu nek kibrun wa ujbun hasadun ma'riya mukhtassatun bil qalbi dalan fadriya ñene ñenti mom xol mo koy def muy reuy ak naw sa bok kiyan ak ngissal ñene ñent febal yi nga mo xam mom xol la koy def loxo du ko def tank du ko def beut bu ko def xol mo koy def ta sa bu ko defé febar la sa bu ko def rek febar kon tek da ngay tak ñent yoyu mom reuy naw sa bop kiyan ngissal ñenti febar yi xol ya ngi nonu mom nga wara xam mu dal tam le tekkale ko nak wax la lan moy reuy ci jëk mu ne la reuy nako yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxe non la ko waxe batrul haqq wa qamtun nas nit ku reuy orgueil tek bopam fu ne neena moy lan moy bagn deug xeb nit ni reuy moy bagn deug xeb nit ni nit ku reuy day bagn deug te day xeb kum dajal xeb qul raf'u nafsin ma akadmil haqqi ma ata'azzum wa qamtil qalqi non ko yonti wax rek non la waxe non mu ko waxe yonti waxe ko nonu limi tektale moy kon xol kon reuy ñaari façon la nit ki buy reuy ñaari façon reuy lay don waaw al kibru ala allah moy reuy go xamne mom yalla nga ko jëme yalla ngay dëkk yow mi reuy yalla ngay dëkk luy dëkk yalla moy ngay wote wo lenn lo xamne yalla ko jago ben melo ben tour bo xamne yalla moko jago nga diko jagale sa bop wala nga diko jagale keneen lu yalla jago comme jaamu jariñ lor dundal dekkal yoy ay mbir yalla la mom dong moko jago kenn wul ko ca fek ku ko ca fek rek yaangi def al kibru ala allah yaang koy def wala nga nan may sen borom lolou tok amatul legi amna nak ñukoy wax may sen borom buñ ko waxe dañ ñaan firawna ko waxon waye amna ay firawno yi ci jamono ji ñoo xone ay may sen borom lañ wax ndax dañ koy jëf dañuy jëf ci nit gi luy wone ni ñom sen borom lañ ñu ko waxut ci sen lamitam lolou day am ay yu bari ci yoyu buñ wax rek dañ ñaan firawna nangam mel firawna rek mo fi nekkon ay firawna dafa bari lol ci jamono ni ñoo xamne not na nit ñi ba danaka sen borom lañ ñi di wax may sen borom ñu ñu ko wax ci lami waye ñi koy jëf ci sen jeufent rawna lam waxot ana rabbukumul ala may sen borom bi gëna kawé namrud ne ana uhyi wa umit man damay dundal di dekkal te dundal ak dekkal yalla rek ko mom rabbu tam borom yalla rek la mom rek kep la ñom wota wo nañ lolu waye batay jamono mi ngi am amna ñi ñoo xamne munu ñoo dundal munu ñoo rayé waye danañ def luy dundal danañ def luy rayé batay ñu ko def jamono ñu ko def ay nit bi ñuy togn bam jurul len ak de ay nit ñoo xé dañ leen di dundal manam dañ leen di defal luy tax ñu dund ñomit ñoo ñep dugg nañ ci biir cadre bop ta yoy yep mbiru yalla la lo xana ku ci laal dara ci biir ak ci biti bu feñe ak bu feñul yep yaangi bokk ala yaangi yod yalla yaangi dekk yalla yaangi reuy ci kanam yalla ad-dur wan naf'u min ar-rahman laysa min al-bidan wa sudan to wane na lor ak njariñ amul kenn ko ko yor yalla rek ko yor lor ak njariñ legi nak buñu demé ba ci jamono ngay gis nit ko xana do diwoma def nangam wala diwoma defal nangam diwoma defal nangam man nga ko wax ala sabili shukr way bu fekke da nga jappé nit ki rek mo yor sa aduna wala nit ki rek mo yak sa aduna nga gëm lolu né sa boko gëmé rek yaangi reuy ci kanam suru to ndax durru ak nafu yalla rek ko mom kenen mom ken mën to lor ken qul la yusibuna illa ma kataballahu lana ken mën to dara mën to jot nit luddul lu yalla bind ci mom lor rek mëna kon yoyu ku ko def di wote wo lo xamne yalla ko jago yow ci ñi reuy nga bok wala nga jagn deug ñew wacc ci sa kaw nga lank bañ ko def deug go xamne dafa bayiko ci yalla wala bayiko ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam naka iblis defon yalla digal ko de sujotal mu ne dede duma sujot ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ana yekati na bopam ci kaw adama neena adama mom dañ ko bind ci suuf man dañ ma bind ci sawara ta sawara mo gën suuf koku ko wax kan mo ne ko sawara mo gën suuf lolou la fokk rek mom waye lako jocce reey ga moy da defena mo gën adama mu dal di baña sujotal adama dal di bok ca ñi bañ ak deug lolou nak kum dal moy ñaari reer yoyu jagale nit wala jagale sa bop lo xone yalla ko mom wala nga gis deug mu joge ci yalla joge ci yonent bi nga jagn ko ci ay neen ñaar yoy ku ko def mom kafir la ñey tuddé kuf ak kafir la mom da ngay genn ci islam aba wastakbara wa kana min al kafiri iblis lolu jalo wax bam bañé reuy neena bokk na ci way yefari kon lolu moy reuy ci sunu borom tabaraka taala mu dess ben bi mu khamtu nnas xeb nit ñi moy lan moy al kibru ala nnas moy ngey reeru ci kam nit ñi kanam nit ñi di len xeb di wañi sen daraja di yeketiku ci sen karam won len du ko sen morom ndax di way sama mam way di way sama bay wala di way sama nangam wala nangam wala amna nangam yoy yu xamne du ay natukaay yep nga di ci nat sa bop ba japp da yalla ngeen nit mom nak li tax mu bon moy du taxa don ab efeur waye man na la xecc ba yobul ci ak kefeur ndax lum lay xecc yobul ci ak kefeur moy keer yi ci kanamam ba defena ya ko gën bo deug guéné ci mom dang koy bañ te deug ga ci yalla la guéné ci yalla yonent bi la guéné waye guéné ni ci waji kon duma ko nangu su baba ya ngi wedd yalla wala motax reuy gog momit bon bu ñëk ga mom kefeur bu leer la waye gi na kefeur la go xane mana jëf la jo xane mana xecc nit diko ñodde ba yobul ko ci kefeur amna ni ñoo xamne kenn mana seeni wax ni ñoo xamne waxi diw duñ ko deglu moko donte na yalla neena ndax diw la diw ko wax rek yo do set wax ji waye kiko wax ngay set num tollu ndax sa nawle la ndax sa dara jala waaw nit la dal mako gëd fa qalu anu'minu li basharin mislina wa qawmuhuma lana abidun lol la wa musa wa ka musa kirano waxo wa ka firano lol la waxon musa ak aruna dal la ñun duñ ñen gëm parce que yeen ak ñu na yam rek ta duñ ñen gëm ndax ci nit yi ñak solo yi ño leen top nit ñi nga xale suñuy jaam lañu dem bu barki dem ñun ñepp ñu bokk gëm kenn kon jëgë xet nga xebat man ñi nga xale suñuy jaam la ñun ño leen gën kon ñun dañu wara am suñ buru bop ñom ñu am seen buru bop waye waru ñu bekk ben bop so ko reuy fim ag xep nit fim ag fof waye nak man na yobou nit ba yobou ko ci kefeur parce que ñoñu yobou leen ci kefeur bañ wédde Moussa nit la Aaron nit la waye bañ leen wédde nga da la na xëc ba yobou leen ci kefeur ñu don ay yefa kon kibru ala Allah wal kibru ala nnas ben baxu ci muy nak kon diko jo xamne ju jara watandiku la ci ñaari façon yépp fo dem ci alquran dang ko fekk zammul kibr mana ñaawlu reuy jikoy reuy sunu worom dako ñaawlu ci alquran lu bare innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ñi reuy bañ ma jaamo ñane dañ tabbi sawar kon ku reuy dañ na day tabbi sawar mom te tabbi sawar mom yeneen ci yépp mënañ ko bayyi waye bo xasse tabbi sawar mom jeexna lu bon lo defati lolou mom moko yé moy yeslep tabbi sawar ta sunu borom neena ku reuy dama lay tabal sawar yoonte bi gën ko fedeli ci benen hadith la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibr neena kep ku faatu lu toll ni zarra top fep suuf ni mu touté mo gëna touti fep suuf lu touté nono kum nek ci saxol nga faatu walé ko né do mu dul aljana lu toll ni zarra ni mu touté way na ko xamné faatu nga mu déyalé ci yow do dem aljana yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mako wax cheikhul khadim momit ci basal ko jiran batay mu ñëwaat di ñu léral lolu fal kibru a'zamur rasa'ili jami' li'annahu yaqdahu fi dinil muti ñene kibru mo yalla yépp mo ci yes reuy mo yalla yépp mo ci yes nga ne ko lutax ndax mom day yaq diini bu tabé ci yow gis nga limay waxon ci gannaaw reuy ci kanam yalla reuy ci kanam bindé fi ni mi xëccé nit ba duggal ko ci kéfa kon reuy mom li tax mu bon moy day yaq sa diini te ku sa diini yaq mom su lepp yaq na lenen lu nak man nga ko ñak bam dess diini bu sa diini xasse yaq mom ñak ni lepp né nak day yaq diini wa ghayruhu min al bawaqi in hasal fa innahu yujibu qathan fil amal benen ayib nak budul reuy mom day yaq jeuf rek man nga jeufat benen jeuf way reuy mom day yaq diine su diine la yaq na li tax nga xamne bon na deug mom mo alak iblis huwa allazi ahlaka iblis al la'in
1: na'udhu minhuma bi rabbil mu'in illi iblis mi nga xamne mom lañuy muslu bis bi yalla sak kuy jang diko muslu ku xey diko muslu neena iblis defu yalla dar lu dul reykap reykap la def ak ko yalla sujootal la sama jam bi mu lank ne duma ko sujootal ndax mako gën waxu la yakko mako gën jojje rek mako yakko kep fa sara halikan bi adlillah li ujbi ya andami tibay legui nak lima len do wax legui ci seigne touba rallahu ta'ala anhu liko taxa am jangalem am solo moy dula andil fever te andil la safara ndax ko waxon reuy ni melni ak nim ñangé ni bëpp balen rek non nit ñi dem kan ko na seen mako lijeenté mu len ak det kay mo wax la lu koy safara luy tax nga mucc ci dawa'uhu 'ilmun bi annama jara takwinuhu min al-baraya fi siwa ñana yow nit ki da nga wara xamne yow mi yaak mbolo mi yépp yena bokk men maam fu ngeen sokk ko yena ko bokk yen ñepp yena bokk men maam takwinuhu min al-baraya fi siwa fiñ sokk ko ben lañ fa adam kullukum li adam wa adam min turab yen ñepp ci adam ngeen sokk ko wa antum banu adam fi ma utliqa wa huwa min tini turabi fa khuliqa falaysa ya akhi tafukhu ahada nena bul japp da ya gën ken ya kawé ken bu ko japp mu lutax di jehli khatimati amdi ka qada ndax da nga réré sa ëlëk xamu fay muju lolou wala fi wax nan bala nga wax ne ma gën diw nañ ne dembul won alakh yawmul khiyam buñ atté yawmul khiyam ba ñay dem dem fé ñay dem dem fé yow nga bok ci ñadam fa bax nga man ma gën diw me nek ci fa ba bo ba nga koy mëna wax ay ama lolou mom ken mënu ko wax di jehli khatimati amdika hada xamou fay muju wa ëlëk dina bok na ci li tax nga xamne reuy bonatam ndikoy safara moy ngay diglu alquran lim ci wax hadith yunus bin sallam lim ci wax mom mi di seigne touba lim ci wax ngay faral di diglu lolu tekk yi ci tekk nit ñi ba tekk bu ci gëna metti moy dana ko tabal safara tu duma ko duggal aljana summa wa'idullahi fi nasil kitab limutakabbirin shadidun bil iqab ina tekkub yalla bi mi tekk ku reuy metti na lol ba kep ku koy xam diko jang dina doko def mu dang ko wati ko baxa baxa bax kon lolou cheikhul khadim waxna ko ci reuy waxna ci leneen sax waye tawi tawi ko laaj muy jikko ju mata watandiko te muy du tasaro nak tax li tax mu tasaro ken du ko nangu ken du na dama reuy ken du na dama reuy tan li koy fajj moy toroxlu wacce sa bop mo dess mo koy fajj tam na ni ñoo xane mu ñoo mo dess mu ñu ko man nañ ko wax ci sen lamiñ waye du ko def kon jikko ju jara watandiko ju jara sorry mom la ñaarel bi moy yem sa jëf yem sa jëf doom adama day jëf ay jëf yo xamne daf koy momale yalla waye sa bo demé ne dem na ba defé na jëf yoyu dara la sukkandiku ci ba defé na man nako tax mucc bobu ma ngay yem jëfum man kat julina man kat worna man kat kina man kat nangam ba yoyu bari ba nga sukkandiku ci lolo ba defé na lolo mo lay tax mucc bobu nak yakku ko ak yak yem sa bop maylud ila nafsi ma asti'zami laha li nisyani kasal anam ñene moy nga jengé ci sa bop japp na yow li nga am ya ko may sa bop yow li nga am doyna sukkandiku nga ci fatte nga yalla mi lako may fatte nga yalla mi lako may ndax yow da nga julil yalla da nga julli ngir yalla julli lo yalla sax waye da nga julli ngir yalla waye lo julle ay loxo ay tank bop nopu jëm yu mat seuk yo xamne da nga dik fek ko fi yow sa jëm bi defo ci dara lepp yalla lako defal nga julli ba nopi nak di damu ci julli gog nga julli yalla mi la defal lol lepp yalla mi la defal lol lepp nga defal ko dara ba defene def nga dara yow nak ba defene def nga dara bo baba rek sa jëf yakuna fala tuzakku anfusakum nang ko ngagne ne bu len selal sen bu muk ñu la ta'taqidu innaha barra bu len fogg ni ñu bax ngeen am nga rafet ñort rek waye bu fogg ni ku bax dang ci am rafet ñort rek yoonu sallallahu alayhi wasallam neena ñett ñi ni yo xamne day alak nit diko sank moy nay top sax nay rek do def dara lu bax do ko def top sa banex naw sa bop naw sa bop wala ko ci ñett yoy kum nek ci yow rek yaa ngi yëg ne alkane mi ngi la sonk. Ndax nee na jaamu yàlla yi mën naa am mu bari lool, waaye nga naw ko rek mu yàqu. Waru bi taatin ila al i'jabi addat muti'an duna al irtiyab. Am na mooy yàlla da nga mooy da ngay topp yàlla, topp yàlla yu bari, waaye nga xool ko rek gis ca dara rek lépp soppaliku bënd dootoo ci am dara ndax naw goo ko naw. Fa saara aalikan bi adlillahi, nee soo nawee sa jëf ji da ngay mujj alku ci maandug yàlla. Yàlla tooñu la de, waaye daa maandu ci seef

dara bokale ci yalla ak kenen neena yem sa bop nak moy bokale yalla ak sa bop bokale yalla ak sa bop yow bokale yalla ak nit ñi moy ngissal waye bokale ak sa bop nak waaw li nga defal yalla yegg ci sa bop waaw neena nak lolou li ci musul nit moy ngay wax iyyaka na'budu ta gem ko iyyaka nasta'inu ta gem ko iyyaka na'budu kuko wax genn nga ci ngissal ndax yalla yow dong lañuy jam yow dong lañuy jam lolou mom genn nga ci ngissal waye bo ne iyyaka nasta'inu ta gem ko moy genn nga ci yem sa bop iyyaka nasta'inu la hawla wala quwwata illa billah man awma pexe awma katan munuma dara yow rek lay di modigo li ma def lepp yow la ñaari baat yu am solo dañ koy jang ci fatiyé bis bi yalla sak ñu diko répéter ta manana yi bari lool di mëna tek iyaka nabudu moy genn ci ñissa iyaka nasta'inu moy genn ci naw sa bop iyaka nasta'inu man nak dafa am ay sabab luy tax nit ki yëm bopam nit ki lu muy démé rek ba yag rek muy yëm bopam yan la moy réré yalla rire yalla moy taxay yemu ndax rire yalla moy yalla nim doylo gani soxlawul dara ken len ken la mustaghniyan an kulli ma siahu illa allah ku doylo bopam soxlawul ken dara moy yalla kep nga defal ko dara nak ba defene legi lolou boko defal reyna ba nga war ko damo kon xamoo yalla waye xamoo sa bop tam ndax bo xamam sa bop ni nga lompagne ak ni nga ñaké solo waaw ak li nga wara defal yalla nim tollu ak liñ ci def nim touté liñ ko wara defal nim baré nga def ci touti diko naw kon xamoo sa bop xamoo yalla xamoo sa bop nit ko xamul yalla xamul bopam lu baré baré day naw bopam benen ba ci moy jay nit ñi dila jay lool nga am ak mbax ni wala ngay jaamu yalla ba nit ñi dila jay nan waju bax ji ñepp jublu le dila ki xey dila tag rek la tag rek nga dem ba yag nga gis sa bop na ah ñu ne yawa yawa nga ne mana nga dem ba yag nga ne mana musi walu yawa yawa rek nga ne mana yow kay bayil nit ñi rek ñu yawa yawa waye bo ne mana rek yaq nga wa kittu lil amdahi wal itra'i azhadu fi at-ta'lif wal iqra'i dem seigne touba ci bopam neena man ni xawna ma dugg ci lolu xawna ma ci dugg wax gi man nit ñi wax naan yawa yawa yawa yawa dem na ba bëgg dox sama digënté ak jëf yu baax yi jang ak jàngale gis nga jang ak jàngale ni ma mi solo seigne touba neena xaw na ci dugg ngir jay ni jay giñ ma jay rek te ku ne ya gëna xam sa bop lu la nit ñi wax ya gëna xam sa bop wa man yada yaqinahu limal wara yazunnuhu fihi fa ghumrun sukara neena nit ku ne ya gëna xam sa bop li la nit ñi wax bo demé ba sukku ndik ci lolu bayyi li nga xam ci sa bop né ab dof nga yow bu tuddi ci sañu ñaga da xam yow yaay kan lela nit ñi wax xam nga deug la wala xam du deug kon boko demé ba sukku ndik koku rek bayyi li nga gëm né ab dof nga kon gis nga yi sabab reuy reer reer yalla reer do amuk yalla gi ak ñak gu ñak soxla kenn ak sa ñak gi yow ak sa gattañ lu gi defulo yalla dara ak jay gi la nit ñi jay na la yawa yawa ba nga ne mana yoy yep day tax nit ki reey day tax nit ki yemu yem bopam wala bu yemu jëfum lan moy safara ci nak momit señ bi moñu ko wax dawa uhu ilmuka an al amala li malik al anam jalla wa ala moné li safara reey gog moy nga xamne jëf momoko jëf ji nga jëf momoko yalla ko mom def ji nga def momoko yalla ko mom wallahu khalaqakum wa ma ta'malun yalla momom def ci wa annahu ma zala sa taqsir fihi wa lam yajib bika neena yow lo def def lu bari bari rek jappal na ku gattagn lu nga sa digeunte ak sa borom ndax sa borom reuy gim reuy amulo katanu jamu ko reyna bu reuy ag fo xamne amulo katanu jamu ko yow kon boko jamo waro naw jamu gi nak batay dessé lu bari lo defu walam yaji bika naqir naqir lu tuti la ci tandrama lu ñak solo rek neena ba legi rek defalu ko yalla lu tolli naqir lu tuti lo xamne amul ben solo lu toll non rek defalu ko yalla nga diko naw